0: namas ilonga denkwe tonga keba namai namas mere dogola tarine o yiste yo to yo bawani ya baba ka baba nam juro dogola nam ka oringi nam tane ka yiti akilma fukin katin namai kwa aran ona kyanga inyaba dyang yo alanga kayingal ba alba nyanga na dyang yo suwal has denkwe alkenga alaka ba aba ele ele dyang nam yese yo na yekisis ja kwan dogola si namas king se yo deng se yo yani ji kele kyanga jingiti annan ji se yo ba sare ba king dola o yele
1: degil area ya
0: fal namas namas ai mean
1: namas tongela
0: aiwa imitel namas ai mean ela korolel ela duo si jundi na kenya nga mungkin nan jato do din ko ela nom nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale jenja era mungkin nan sai ele doli
1: na kaba ngulu
0: ngulu
1: dinin gitli nyana sin kele dola sigi tuli ngwa e kuin dola ki gavalai matyar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juru e a yani wata nga ausi ta ka so be nga sa indelin bal ki gavalai a al bona itinta bunta bumba ha baska duin ngari nga na mali abinga na balo aba sin gitli nginan kwa e mungkin ele dia al den ko se yonan azim viamo yani bayita ebru
0: na in kanama waye san ai waji ke ai zainaye ne skai ne min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare alai ba zainina albarre men ai ngaba yani agi ki kilman puyin jaw jisiba Allah bas dile galebe fi kan alangi ela lole fi min jen ela duo al al al duo kersu kenan yeselo
1: yani ya abas
0: yani kilman fukin ya Allah mace
1: sai yi bele yani ji abas abas duo bi duo bar hadiya abas duo bi duo intimil jainle alkan kitaraz duo kergene kaji vine min iri loni jejelumba yani uto ngilal kan nakau abas ki in kai melin wasi duo ker kan ne kin zillo ki uto wasi an kau ba lakin maran insani go nyoke ne zai si yi ta gizi algi duo gene gizi fiya
0: aiwa
1: fa ilolen abaki ilole kuro kinguto ngulja se daim waruji jegil yani kwanin kayin naye yani mungi nanin duoke na ken ader rein ken kollisi mugireli walgasin kusasunga kireli mitil ile jesa kusasunga kireli namas kin kayin uto ngin adada ngin yin kawe nama jena fiya alang alang duoke di reye jebana kolli du walgalan din pagala jebana kusabuto na ami fa jinzi jeim inu duo ila nyana koldi dui mungi nasdi rein koldi simo yingi na ko ila nan ami yani shunu rei kulal si nyandi duo den di do tokna au na sare tokna au dui na ami agin yasan
0: asin
1: agin abana ji kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusan agin yasan
0: na
1: ma jones ki en kamir da gele kai nes kawe wo mungi finya la sulo ki galba di ele fingi da zene si ji warin mitira jalduba fa kal enjua inu alangis lomvi ji si nyingi naji duo ila janna di rei kusa songwa kireli ne ding yani ding rei ding paga ambule len kusa songwa kireli ne di rei na kolli simo kai anan kwa kami kangi na kai na ngami idina ila duo ami naji jamme basi longal toki
0: egalbare
1: egalbare gina ye ila duo sina lonviden jalulevia gisina nge yalla na makilman fuyingi na kai mungi nanka kiki ngwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
0: eh lala sey lala
1: yani papa. Ji abaji di sursi delin joyngi na kadoin sursi delin undi toy adiki surunga si delin kwen koyngi na kwal dan haulile kinga kwel ba dombore gal ine na mezgalin beren lomvialin beren kabi ngazi ki doin jalule a nabi yani kingan kang lakin bi suruban
0: eh
1: na men kwa dien jirgi on sur algis imasilen vin bi al surunga si boyal bolum kasirok saram bayne mboyngal gabulum
0: ese
1: egal namen beren dakane in puyin dien dioge ne bisurunga ja wel balbulum taib kar alla ne njama ze jumel na ze jirsin kasi ay gin joyngi zakan niji kasi ay jigle basna
0: na din bara din toka ke na
1: jwel
0: a jwel ba
1: egal lin kam mitil gel
0: ye selen joyngi an na manga jullu ba kisi ay jwel gel
1: egal ay nin joyngi misal ay sin joyngi dine emberen gel kana jisi al de njalu levia ni kisurunga zi ni akwel ba dan joyngi oto ini alkisurunga si kwela si duo erike na ne toyinga nan via ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke kelma kwel nan jiro ki kelma si manne njeng o mungi nani ngi la duosi oto abula bala ke nani jisi bulong filaf suro kiti la se jisi man ninja marang ila fuyi ngal din dio ke adin din bare nes utule ngwa ka katara ngal se ina nena khalas ila fuyi bazaire ngi den wajile wadin bare la se ila fuyi nyari gel beze la ke marang ji jang na tabe ngindelin din kil manen diro indelin ngi suwa janga fi ngi joru jundi ne tawale gani
0: jawno fakere jaw de kasang enan en wala kalang deng eriela kala kellingona duile ela
1: ila rigisi yegel ingiz yidia yegel kataran ay jitaran allon fike ine kazi don nello in kelma taran allon fiye na fiya na kale nan awiye taran inan alan si duin sursi ko yela kila loze akolumba
0: akolumba ne hay
1: ba inzi kolum alan fuyinge lagi marang ila fuyinzi ay nin jitsho
0: hasiki na manike ka orre kwa kisense yani duo abu kwasu unse nga jani na majumo na dile karinge ke lul ya nabai karinge re ke kwana karinge karia awule amengal duo jang ayya nga si jitile sa jenja wala sa ayya nga si kien kilma anke la juruwa yon kweli na maidaki keleli marang abajal na injwa san kien kilma anke la si jaro na sinjwa ji bayin filan al innenja wala dara filan al innenja wala bara filan al innenja ji ela kwang kajang bakwan sa pijan na may baskawa na madili keringa keleli wa yani ela en sabba bu do jangana ko so unse nga jaw go tenge wudi nga ye do di de karin finiti ji karin nga jaw nga baba jo na ske na so asilem be ne ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye so do se eritulle inde na mas jigal arigiti man ne jindel a ele lintulle ba on kan kel manga tege yani ke sense anin ki jorungan sabai anang ki unse ngan sabai anang ki ayu erin sabai ani awnu kankel manga tege aslan ki fora orate ya kang na ma elena owol yani kongo kain utonga jumunye udina beles ka nga balan kwa wa bizat ka songangere abongan kwa sikuru anene sajang awudina utonga kenene songangere dandio ka ine inderi nan do dimbara sige luno korong otto no sare na jato fi nu sagara nye elne sen kwa do imbara in erisi al jawto lalay ba a udina ka kangi na abongan gara songami udina abongan nu sage yani arin jijumo bara se wajen fi maran wuo ngai tin se shafa fi kai a au bizat mera maki ki kai ne mali al ko kai orungal ko yani asang itin katki na dog alan ki ken man tukin ya ker semba wa bardu duo kalimal ko alan kuro au no ken ma sarajen ko ya jama bere ko alan an ne uton kuro au no kitabu no ki kelmas jat ko na le jaran na attingas at ko bana aranga ka aininga dok au na din joru le jarte gigabli na jio balan ki ko anji singo wala jio balan ki ko anni ma tok le jong na skonjola ingi au ne din sursi jingo wala juriti na sinjwa do imodo au ne jano na ono inge ki abe ko imbele ngal kuriti akal au no tulle ngaje nyet asan ko imbar ngasu tulle ngi na sanya ngasu tulle ngi ka ngene skay nangami yani ki kay sur nga si taga kayre nga sin kaba wala dam bele in taga deldin ko si taga kayre nga sin piya baka ki ka bashara marang aba do ding ragbas ding alla si jirgo bi in wa ye al din dali ye jana ngi denno to ge ini ding yen dio juro bele azal ni ba mara nye ne ini bele si ala njirsingo a nas jiwi ne jirsingo nas jitike tulle jumo dok bas yelong ele korron le ajijang wala ele konjol le ajijang ele dali sese jike bele jitinu to genjaw ayey ay san sabitem biya wala dinkin mayral ko sekenga ayey naslong ayran dora jawi na natarasin yani inama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kayin buna long ale ko bele ko se al kuro hatta dimbara sene su kwandiyo asaya duko yir ko azatenas zai kallai sai nga jimbele a jwa mungkin nan do imbara felan se woy ngola ka jisi ku anan ko andi es mi ban nan din tong ina jiona jago dilam bod gis nga bara na ki gafale o to illoli al kanga gel bele inana inan jwa na dimbele ina ji inan jwa do imbara felan mungkin nas ndore gis jitten tane ngaldi sa gel bo mus bara felan mungkin nan bonna bele nga burgul yani filan sai kai sai lan ngami wuri ne na la basin jwa dimbele ka sisi ma sai nga ba na mungkin nas bara ke sisi ma yamba yani takatini yani alan surunga kaulenti wo insanin ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ay nursing aba bele ke na korongwa ade da indi lombotinal namang baragi inni bajal nas jawngna sinjua dieng bele lal inna ne ne bersung ka si moy sa yang aba wala deng arala aranga ba tawale nama jenna jua mungkin nan ki bele tokke na otono sare na jato garren kauna jisi simoy sindelba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na injuwa kin kwambele nga tulyala indele ba la la la la
1: era ke ba
0: biki ngankan na binan ki ngankan yani onus mu wajaka sara ale yani worra kwa ka ki sad gisami yani ina kam himba barun tare bas alba ini yana kono ki kuruka wala lan ki gutaka onu ke juru nga dokte ken ku ngara ki sad wa bizat onu kil manga sete yaka a zeyal ko ngama barun tare aw abadin kil ma barun tare sai jane ba ta ganja ba orisi yakil ma fi na man sikir mala ko sekai
1: anan injo jaw to ngonje
0: anan jaw bandu fi ni ka ngina ka imbele seme
1: kilma
0: sabba lana orisi jiki kilma jaw orisi jiki kilma la ja akit banja ayyo arina ci din kilma la in sagile njay in risi ala nga ba indel aha na kiyana kilma sa te yaka ba na kwa lan ka kikani ka yani kikani ka ouna ini sabba ouna nak kredou kerel ouna arya nungin ko elo alan kilma dok indala fi ni nungi le longiti al kayne in kam nungin a dagin futingal ululin faray daren fukting ululin faray ba din faray al jawre alan dosi ere bele jani al dinkin man dioke na jawnas jelle na jawra sam belen seyo ela ba gisi boyal dinkin malake ki sen se
1: yani
0: ba gisi wayi bas yani ka otos alan ba ela al jinnya mi al dagin futting ululin faray al jenes jellel na jawre alan jwa ela sa dinkin malake ba gisi wayi ka sai wayi ba zainina alin kama duo al foyya na auren yana tabu sainga nake wasa kin kwa bas kola komi marandeng wo ye sa wo ba akid ba jisu wo yal kala kwa dindi okuru ki ba kola nes komla e wo ingala ge marang wo yi elele kinga su wo yi ines ka himel ba na jal di le kuru awuna inin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan juru ngasi sikaka na kan kilma ngasi te ya ka ya jama aba kwa san worre ko awuna wa de nga kan sur ajaw ba lan ine indosi dirigin jaw na man jamin duin kilma na kin kiki abagal yesu sor jani na ma riker jam lolo indok kilma rubin nan kilma gadabe
1: e asoy bara hadia abeselon alan dimbere da siden dor mu futon jey ne tin ko yaldo na ma dog dain si fasil kelkam na ma kayinga e bar nga kayine do nga kani na ma kayinga le adog nas dain do man jawun ko
0: Soy.
2: Kain bagi kwa Bel Bago Radio Samarle Radio Taring na jayngong radio yi Neki kain nagikan Aisan kelbam ne kiensi domo nga bago, ne kiensi juru nga bago, ne kiensi olo nga bago, iding nagi kiyo nga si kilma taras awi.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kilmangan pis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alapegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakirker ayindelimba.
1: Warra kwa asikir kainga na donga gikanidok kwa gital si baini kingangkang na donga gikanidok sunga alang dain donga dielefago asikir bara mahedin donga gianni na jalna jago na bara jutumo forang kwe sabadna janga kise auna gi dain donga dielefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge anni aljanna jago bara bitumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge anni dog na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala asiker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdul karim donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga anni kalan dog duin donga dile fago na bara atif donga gi anni kalan dain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga gi anni bara mubarak abu husna donga gi anni kalan dog duin donga dile fago bara abdul isaac donga gi anni bara Khalid Adam donga gi anni bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang senga ge kinal kan ne kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba kungi gis baso na kain kil manga diele ke nyating hatta tin ki on kona ko ba marambi kain juro ngane kil manga le bang inegal asikir na madogwela lang si Mitil Kaldo edi neki utonga songa kain naski kilmangang diyan tuking na fuyin kargiti. Namada gwela lang ineki barahadiya gagil ji barahadiya. Luanga di nga lang kain matising kar reyta songa ang. Reyta sing awna is ang. Namay kwa jaddi bulan na injwa masalang aljwala lang ki reyta kailan diyo toksing ang julo. Walagal julo. Ide nama injwa. Irreisi walagal di reilal si jang ki reita kwa dia kena habeng kintel ngayin walang ki reita lang kurunga kurgali nes kurunga jawaltia mungkinan jawafa hake mungkinan koldige ila rei kila reita ndiyo al ila reiti alji jarangan jula njulu nama jumonas ila arra ene jide ndiyo manga nga ja nde ndiyo jawafa nga ja na koldi jusungo na koldi sunga kire marang ile tile jigal sunga taka tini alang ile reisi julo. Ile rei ile dua alene zisi ile rei jula. Nama wale ini marang alang angine agil. Atika duin kilma itkenga na kilma tuli kenga. Ile dua zi ata ile rei ulae. Kikeng manga ngane keng koldi alde ile keng insang wa duin bara al tuli na rei nama ding gisma yenga king koldi ne ki rei takin al jabung na jo. Nes gisi tam inyi wala gal gising kasi duin kilma inkello inu nama yungwa yagel ka reyal ba suru kya nes ula na al wala lang kuyin manga nga na kuyin koldi kinsi ala nyati ni kuyin ay na abung ila loling atika nga na inang a jial duin barajang na iloling jangal unse nga jaming ay di unse ay gising jwa ingisan jwa lolo baratola asa jundi di mbarasi il reyna makikeng guru anjani wala ingisi njwa la alba jandiki ngotanya tini gwenda jamu jine den suru kia yani unziye kasi haigin jani
2: kisense baratola kisense yani dinji ngotu leyna ntarasi ele lole ka ingisi ngwa baratola kelo kuru ngasi kiriya jandiba udi na ji ide barreyna jula marang din suru kia insina salai. Yom dik madnin jonas kila dora jando. Nama ila kurun nima yong. Ya ni jumonas kwa ke. Nama dem kwe jundo na jam. na awla kuro dalin diya jurgo insanin ko yayi badalin na'am wala dalin ko yayi badalin na'am dayan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame naji ela jurgo batap itir kyana janga marankeng asana itta ko agaba ide kajisi ingisin wayani ajande bakal kurunga sekeri nama ismarang inwa jiye se ala ibanas jundi gel king asanang gadurine jundi
1: nakaba se le dozi regi ken wata ke lang ndi mungi gabane je sar gel kol dina bawna jawina julu wona songo fiya na ma irije wala
2: ha nakaro gisi mitil aldo di awolal kelasis donga jahanga na yanga sis donga jay kabado jabi yana janni yana julengi na ma songo nga jami wala na kangi na jini ya jowlingi bayani alang kela kurunga songo nga gini kikire fia na jowngi balang ila rejulo ila lori din joro jala lala ajaba na man din kilma po yendel na jwel yani kikil manjiti na jwel alang kela kurunga si jande din joro le inja ji in risi al jiro janga na jame na songa isa nga ba din barasi al Allah ines politi kin kurunga kela laga ba jijurgo din kelma se ona tejey wa mungkin bordu ede timle ka jisi ingis wa fiktimal nan jidin ko jo ela re juronas ga jisongo ngajang namaka ye ela reisi juron jawi mungkin nan kin ko ronwa kala dile wengal
1: nan jijaw ngana julo
2: nama jijaw ngana julo le ela le nama injwa kangi kel ko ronwa san ninga anda ba mara do tulle ken ka jisi ba se metel allo fitimal di re innan tori di de woyinga inna mas aymin jitti ela se alja na tori gal ma di le woyinga an nga tulle ja tulle na di le woyinga ya ne al incoming amang ri tulle se jaw jisi elan tulle so nga bulo na man jitti se jaw al ba din sur ta bu ngere jaw
1: kan duri ga di belen jindi gina kadok mitil kerlela bara kamirot ki gavalai warin donga yani ba na asugis amin ki gavalai ba ges ko songu ki ine mitil ker gene welalang giswa duri kyanes aldivia nama imbering al duo kya namasiye songo ken aliene kidan buru zakanga kamin ani duwa ba zakanga dangawa mbelengalan zakarang wala nama ye kila kwale ken alti songo ngwadi ken namas lomvi kilmale mbeleng kin songo agelan dio aldi ndio pirito garang nay kasi jani na lomvi ezi jani lomvi la ta mbelanga kasi jani inas mimba ye ke harfi an jolune ezi jani lakin marang alang yesi ki ira dora jani alang duo si jani alden tarifi
2: alden tarifi aywa ya asake ba
1: euja ye alti ila arkazi ke lami yani ki ila arkanamus dio ge namus ke judi dan ka ki ila arka yani piri jarang aliena kwa zina inga me zina dan boru matini injo mi jine wala haja namu ki ke judi dan zika jarang mi jarang namu embelang aranin yani namu sare ngi wala ranga ba ila miyesi na bas den dirimbi lo ngona lo ker duiti ira ma nyanga iki dirimbi ngal duiti na ma nyanga na ma dora korro le gari dora korro le al gari egel na ma singa din dora ngal jide le jeri na ki korron jeri alam piringa izara
2: ya duin ngala
1: piringa iz bedel al firi to ke na zlom vim beren ila firi to al jaran ne kasi jani ne min ti dio intima ino al lom vim beran la nyesini
2: aiwa
1: na ma pingina kavia ne iringi namu kurona nya ira firi dogin den keringere namu firinga ni jitini firinga o
2: den keringere
1: den keringere namu pingi ne gi kilma jagila koyngi koyngi namu iwo namu ingwa manatu inlo algis kadilom vim berenga arang arang arang arang ne si ani mati ye inkwelingi mungkin nani ila firinga awal jitini mungkin nasi lomvi ila firi to jaransin tani awoyinga nanin kilale sun in folonga dingan ka kiyal duldin gwe kan uto ade gayin na kelma diyo afin di ba wala juro alan jawangi tina lomve ngirin jiru
2: bara dimbeles andi ba maran ne al katabu ngere yunwa kelman jittin wala kelman fuyin na sa kelma se den julu ay lan do ma jin in domborelere me na imbeleng kilman den fu yin wala kil asa kilma se den julu lumpintare ala feba mara nya na mas kilma se den ulo ki sense na ela se afia ba asa yes rabbuna resum wala den juru wa pia ba mas kilma se den ulo na en ko jiza ta din kilma se asar rasanja uto se ba den nga asar rasanja bal asan kilma se zata ken julu bokul
1: abon akai ira dilai zinji winu kai ngelma ina lodi ke intile lan ngelma zin rasana yani ai sinjumo
2: insinjumo e min na kai naskaola ki kai abon pas in kalung kan kai kan si aba gera jaldo wala aba gera nga jaldo alan den dio di jarang na kwa karnga si jani
1: kwa kelal ki rita
2: kringi bana kwa kai ngal al toya ki hina tare ka weba yani jikela se aljaldo na din suru si gilel aran ngani ngaramba ban jawngi na fakire nja kin abonga imbele se al sekere al da ngalla en kwalan kin ota nga se nan nen nan karinyel ne iza kan na se in iwo ka kin ota se an nya kin a den diol ilunga lan firi aran kaange na den kin ma se ken ulo na se kin ma en kwala jaramba
1: namastina
2: namaskil ma se ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin o wonin den sursi ane fiya yani nan kayan abon an bele su karin ere urgulo keden kilmana en kwa ugo filan zaman dogal kanne ta na ne ranga na abu filan pagani fiya na ne ranga abu ugo filan pula na korta se ne ranga na ka otoya sa Allah en bele alan kinse aran wala na yani min ger na sin yani sot se kala jamba jalun sin alan jarang kangi la anna abadin kilma tayay paski kilma tayay jarga yani tayan kariman tayay jumun rubban kariman rubba jumun kangi na nan kamya in kamya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia alma tayan ajaba lakin maranga kasal jana jawnia ba na in jualan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban ruba jungo
2: na li ajungo ane mbaka toksi jungo na nusiles jawo pis asin jaba ela durtu do basin jawla na matana jenas ruba ja imbele saka ngami la na ela koronse al janna hadir koron ay buro ba akit insi jalung ela bam sitim mengala nga jaba den kering ere koron ala mbay bulo yani kisense kayan abunga mitila konde ba maranki mitila ken sitare as kauba na kaungi ti bazan kirsel kayan jurungang ere kai sulungiti na kayan kilmang ere kai sulungiti na borun tare le ai gisinyi ni inna mata katini yani alan kim mitila sa kaungi ti kayan abunga mitila sa na sur kirsel na ki kayan kilmang dirasa kau in wala ottai bola sare bola keni ay bayane kwasonga ki nan erisi pia labas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila ay basa jaji atlan gila ay banas ja ki dur ja dur nama kay nama jikel mas den julo ina mi ba dur ela yaji yani bidin jangalan ja lara maran jire kel mas den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba ini barake no redaim na imbelen inu arang si di sursi wala galasan gadab si saitaren jen alang sabur jang
2: aywa
1: dog alang ding ba mala gal garar al gelan jabun alang si yani alang tule dele jurgulo aliene imbelen atingilon bele jang wala gal bam si janna joan jabun alan dere tulle lingwen dirasa ya wala ko jurgulo ayene kidam benen kamin aba jollen janam leja kangine inan benen wala gal kangina na niki ko lalan ko kul kiki en jurgo ina rimen ka we barano radaim ka donga gani na asogis amin din jurun asa jarri na jenna jwa ki ko lalan ko kul nan sikarritia wato jijiwo si hata tin ine radio samar le kere jami ba jinsi jalun inu ile tila jikoro le jang alan si sabur jang
2: aywa
1: na dok ile tila jijiwo lan bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru leja
2: ayuwa
1: nama kaja nama liya ding bele idnes gang alang bam jabung ine galal in kwado ila bele wala galila modu asigi jang alang dele kaja alang dele juru te yaja neki dorti ya jirulo asanti dorotu le jirin kasunga gidonga ni nabar nga kokul ilong alang inen tawra kerengel idi neki ine di woraleng ina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nasrimen ka kangene nen kamin alang ji dio jarang izakan na to gidiren jana ine radio samarle ine rimen jana jaranga amaliyan kasel banja taga
2: sare do banja
1: banja yani mushalang rimen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan nen juar dalwa gelalen ja ban taga ja ingirsi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen taga rimen ja ne dial kenga jaranga marang ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri abajan nen jualen ja mungkin nen jelunga sal sunwa tarane bam jabu nen jualen ja nen jua ai wal sa zo tarra ne mo kerin jangi ikini ani ha ya ko ban worre for kerin
2: ai
1: wala nan worre for tabun zeni na in kame gidam bas
2: eh
1: alba tabun kan ikini ha ko ban ha ya ran kerin ga sabab to bir ran ki kin asi kerin jawi na as lomba ila sabab alan rimo ni ne kin asi kerin ja so wai gi ayen an nyen ne ki ayen a pirin an nyen kain abon tile ne kain wo to morgon tile ne wo to ran tile kwa sa song skalle na sa song skoli yang kawe marang lom vi jagul ki den tin ay ba ki den tin mo fingi ne kwela lan a korosi kien kale jawi
2: kien sa gena le
1: kien korang ale jakob
2: ki sense dog yani bara ila sa song asin taw kal do di ne ki surungang jiwi ngan do kang na ki sense yani aso na dowa na ma dog metil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi alinkaminga amazei kuisi dikko ni kuenja na gidi mbara tonga keba masalan songa ngere yani duwa saki korbe nga kuisi dikko nja na majikie loto ka mbawara wala paga nga bawara na majen na kaja na masking paga nga jeldi wala kinkansi jeldi na kwa kitin si jaldi ya saki antule bang ke na ma jundi ne leddia dia na ma kaja abaze kwa kirsu no sin jwa ka ma gal baskin si eldi ya na mal ko isonga en ha na ma ilgi to mu kuro na sa eldi ba indo kaja o wala en tibat ke ma ses de njulo na duong si jundi ne leddie
1: na maradi
2: o wala na si kilma si de njulo na jel na fieja ene jina madok jani nga o indele
1: yagen na kama na wala isa ngin waye ati ilon jimbara ila paga ngu puyas kya ba ne kem paga nga zel yo ras no ba ta bana lan kuyela ne mati ngwa lan huto alan undi na huto yin arane na yunus duiro ne ji masala nyani kelma ges kurom pia na joto yin walan si kem paga ke le jeldi ne perrenga ske ati arnuo giro balan kem fora kama wala pagan si wo wori ngana den giro le nyana sin ko pagan wo sa ambalan algis pagan wo ya nay pagan wo sa ambalan san kin do na eskira dole duri kuni masala
2: ine ginda la wakorro nga ole jawi
1: ya inna ma kul kilma
2: kul na makale
1: la la so badela e ne kidimbara do to badina banna gorre baw na mazie ila aldivia dingil ma dio ay singe mi yani gi masala
2: yani songwa ni konjole asika yesi amara mpati mporre de sabab kai yani ko itiya yene nkumi nga zatan melegi fiktimal na melegi na la dempia yani jidin tobu songwa konjole en na mayena ka ina min kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngaskuni ba badil alan jongona kele linja gi yesi ban junun wajenja yani na sin jodo imbara wa tiknen talata kenal kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi tin nan allan sabado gal fie in je wasa koy bumi na sa aldiba ela nan korron in sika na maka ngamin la an da yong orale ken na stakatin hasilen indere hatta an nan duo illon na kidin gira nay ba wala na kidin amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yal keke duotok bang wala zay masalan
1: e dokin
2: ko ra yani songa ngere utonga kini ningal indiri yang akina zai duo tok banes ton tok ge kae na ma kelma fukin jaw dengiri en se jalon gi ele kelma fukin se al jaw yesala ibanas jaw al gi sur sinas jaw ayom ke nang lole bagwal na ma nyena duo ke kursil adala lele ye binga se tewa al dok koron le bawiti na dok nimira iknen dok orre sina du yorti jawiti kaina kaina ngal orre sina du jawiti kiem pati mon porra kelar kay dimbara ele nga jujun neske ngota koyladi na kingal kay ka kakwe al alunu duye la limfine don den koron risin na den koron salle nga spiba mungkin nan ka duye den ko tuela se tabbe nga ya mungkin nan ka duye le nazare ka ba
1: o la galiban bo jibal yani zai ka ngal
2: ya na mungkin nan ka kila nazara agila duye lo mar ngal duye nan nan ani ba
1: al mitil ka ngine bilan rikin gol gir
2: kisense yani
1: reigen gola kirel insi ko estal dimensi ko suwa
2: kisense yani
1: lakin marang askal nga bakang nesiki yani dog nafsu reigen gola kirel ngalin kaminga a janafar batla shino
2: kafar ke ko ambele al
1: kaminga kimitila kang kaminga
2: dutun ko e bokulo nga kurtu na zenin al kaya bon kaminga asa se den so tin jong asa yitiya ba marang ka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan kikai uto ma kinel kikawa sa kin kawal kikil man fukin sai la duwa si jaw al jike score ban wala sa jike dar ma koro ban alan din juru le inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kelal ko tuwa tal ba yenga tabbe ngi ndeli orren di yono ma kay sur nga sen ma nin kay kel manga san ko liba awna kel manga le kakan na te yakan uto nga ses foko kay
1: di mbele se ke sense indarangi barnga zenina alba kela kam ba na kayin sin sunwa gel kam ine barake mubarak donga gi kanni sunwa na doge ke se abe longana te winjo na tulinke nga kazi besi longa lomvi kiala kamba marang wore ke se kay mel sala ndaye wore irije na uto ki ne kayin alang ki kel mangan tulini na bara musa adam isa donga gani dok ki sense barka uno lon file fingi ki ba kendo wala kan na dok sidai worre si kanyinti ki kwa nyoke ngang hata barka za do stahlas kamba idin na ki seba si long alang lon file fingi im barka deli ni gwe na dok kwa nyati ni gwe bi albanas radio samar sekel bam kainga la kul lo bi lo alban idini ki sunga ferreke nga na kayin si do kwana ille sunga ferreke ndele nga awna ki sense tabunjo warre marang awna lomfi ne tabungi long na warre la lomfi nkering ereng donga ki kan niki sense kien ibarata tulle nga kinal bundu na rim membao na ba mingisi inang ki nga si kurobani na surunga leng si incoming nga zenina dimbara ba ken arifi na wari nga kwa ba dembe dale abajen na donga suruje ya alba ilele sunga ka kire jindering kise sunga gista wa kalibinga si na asog is coming na bara fatag is coming kise albundul ne kienti na baz bau ne kien kuro baz bau ne kien uto kulbundi alan jenna radio samar le jago na skel jam kika insi kise ense na kikin belenga kanni bara dia kana jibele nga songwa kirsingo ilole ngoto na maka wala sanga lun kimbele nga alki kana kirsingi lolo nga ziki kain juru wala kundul wala day ngore leng ki feel kain tak na indeli nga
2: kain na indeli ki sense songwa kain na indeli na zai kimitila sa kela na kimbele nga alkirsingo kana ma ayuel asan ki kairin kiyang kayere nga sa kindel yani asan ki songwa kayingo alang orreto bunye na bele inkoma dinel turui alba ki bele kirel aba kir songwa ba ala kirel ba na ke sense na ma ye kilma yan sabur apa kweli na zaina korum ki do zainin alba dayan ala kwa ba sabur apa kweli na bamba ititi na boing yani kimitila nyata sakal do duwa bello na boru jurnyungo kayne inderi na jodum nang ana ina lomba jegila abonga do digba enga nas aldika na ma in coming a kamal ta rubin diol ba tok tok reyngel oto ka elasis iwal korong dung orena irsingo ma duo ker le do ba fe giti ele duole ban pa kwa yene ele len se fiyengi a namas alla khairem pe kibo bele ni kerse namas yese alla khairem pe maulus khairem fi na duo ker galal dayle kel ami wala ilong na korong ela kel ami dayle el na iwara kidok ele se bokundi namagal deng ela yese kwa namagal ele se kabu ala surunga se bagi kaw na jirsungo dayle ke na yani kisense ki ka pora se sungangere yani tawas aldi kai surunga se tawas aldi kangi da an kina taring kwa kusiki pertela nyetsa kaw hasya ba jongona jegila yani nyargabale an borun tarile pora kusikaw le borun tarin
1: ay do kide mawi ba
2: ay do kere mawi ba fi marang namay nem kul gis tawali kwa kinal ba na borun tare bo na un kai kel ma te yage an jelul dimbaran tare nina ne itilla itilla na fi dibas tawajal do kangi da an tawanyal do ere ne yis iri jagiti ere ne yis iri jagiti no unus kel ma yani kilmangas ko surunga bizat yani kadui bele alwal gindele usena asa surunga kilmangas ko yani duo rikoron viana maskin maaya wala duo uto putoke na manjo lala duo na madeng uto putin inin long ka be urkanis bere wana ori ya san kada mi manne uto fayina sare kal awna fe
1: uto idin yi voye da san birsi wona saraba
2: nas araba dinena turu ka baki bele kire mungkin ne kwa dinga kenna ani daki sense yani uto mas futoke inin albo ko kami na mara awna jina dinkel ma payal dinko to e njaba jaram borusi stare ja san borusi tare ja awna dinkil ma appay na jirimo kwa en kami ga battindil jenga o saga kulam bay rikinya daga enen jo aba kasal gi kwalde binyana saba ngai binya bana kito ngai binya bana ke binya balla o no kulji yam o no kainkil ma appay in yani na kainkil ma ta ye in yalan orre suri sinyet kutum ana nyet ka bun yani na kutumi naman ki sur kirsimo kan dogara dog asa kawle ta ye en kami por real ba good dindem bambo wal ke loto ko
1: makan do bijildi
2: ba illo na bari kiro amang sijar sababu work fulliti namang sijar sababu bakorron fulliti
1: mitel do gangen en berenye por real ba good binis bale lon vindi bambo wal ke loto ye dulin bezal den ke ne mungkin le dual king coming al dembara su um voiti wala su toke mungkin ne lon vindi ngilen kamal lon vi den ke mangere ngirgene ezikuel hatta dinye lonus duvuto kan ki saburen ka dele lonvi mugeze edine denkel medio erike
2: erike
1: erike na lonvi kwel
2: aywa
1: yani zenina alba kiskalun lonvi den yeren yemberen dulingo den sibala lobo yal denkel mugel den yeren
2: aywa
1: ko mungkin induo zenen nazaralen erivina ko jidikelwe maran dio erike foki o uki sense zenina alba jejoaba duwa be lon uto so nga jogun wala gal ne sobur jan uto katabule inen inen gibul jara ma jogun lon viba ke ki den tin na bo ke u ya den zdu ya adin ko en ko lue kim to ngal diroge maran ki sense duwa nin ke nanin ko an wojile to le long di maran den kil ma
2: dio rubai
1: rubai fa in coming a ki insan ndi en shakhsiyele a rakize ngaza ngem ba kiyal building ko kan marangal owners ka lege kin janga ne ke muto wala yefi zeninal domboren kwa asan ba kale ju uru ilal simoy ken kwalin fa illolen kine mako lalan sin kimon duo bi duo giren shagili lan alkena lon vivia kiyalan surwa sikabu yani inalanga inaka min ba induo yali na long kay sikke amila la kan bole induo na lolo ji yesi ngamin njal del dingo ina lum vivia le ji al tokban
2: nal ba nafsu kuwe na baldi
1: nina ji jaldi fa ilo len ki sense idi na jato ngi nan kwa gyan lum vinde bun kana man kwa kai ndo si kwa dia ga ine mbere kasi induon ke wa diro ka ilo ringara wel mara lum vi mbere ke duwa ji der ne jol mon kengis ke wa diro to ile gara tulle bun ki nan jato kwa lum vinde bun kana ne ji duwa si budun sabab jare ne den kil maga tulle gyan lum vi uta vi sin kwa yegel jial duin ko tulle jana jela mara jilal ko anta unsi jalenti yi ka ruja tulla ngena masin kwa yegel tulle ngasa kwa si jaye ka se sa jaye
2: nala se
1: u na kin uto ngaleng suma balka dimbar si di ga jani ba aliye gis eri tv wala gis bu tv Majiram bayi matar Hasan asikir jenga na bara Abdallah bara Abu Abdallah dogi donga ani sunga kise inda langar bajia jawa wore for kise kuela sang maburuka na kuela sang ayeri kaki esi kangi idin nas gaula udai ngore na kuela lang irije bara kise inda langar bajia jawa bara Safir donga gani dog aljana.

0: na sabale janga al na jang e jigesi na do kuma singer le yo uto so ngani jumo de jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki ko ambele rimenja ku sia ke ba jago domo bi domo nas jang radio samarin ko agidal dele ke ni bi bolu tin ci ga in folon na wore forsi kani na ko ele asan wore si kani ndia tawagi saldi sunga kalang e kielo ale kien taringale ne kien lo bi lo albo wore forke kidien sad da ngis kaming alang e kilmanga liol na do kalang si kilmanga si ka ti na rawi gen kaw na nan do kawiti a ele tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam na zganga ajabumba e na awlodok na mawela langi singwa ore kwa e kisense abay longdo ini alki ga na kirsinga na gis bele it kwa na binga si simwa singa ba kya kwal balang ore forsi kilma sondoro ka maran kwela son ore forsi sur kirgo dina dayan to glo farel ba dini asanka ya turi ni ne ki e kaungi kisense na lo situle karo ki barkai ko kul kitina kerker na ki afe bang namaskaiti soker alunda kibare turi niki kaungi kisense nalosi tule karo
1: radio samar kelma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyetting kila algi kilmangan pis inni radio samar ku tulengangi nadieng arka ala pegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba.

pela na kuinga la kengo adang ile beladi kirgel ka ala de nga na kirzin tong ilala lompi bele la lompi bele ngalim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi ki lala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilompi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fe ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fe di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na may imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa al kwadi ga ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila tongila la anay ke anning uroji ton nyatinde bule wala ayere bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayere ela indo afaydi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule adangin kalong anning uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni jiti mo kinal ki wazo bulili idina ki yadi kwa na ke den dora ke ya lombi den dora inal te dele ke ya adangin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wadangin alang uling izin adangin along tong ka kire ba tong lay ala den kilma nyettinde lombeje ko ngi na kide nyoro nyettinde lombeje ko ngi na kwa kuda kuzigiti o ko lakin e na kwa ba ka khala da lombeje baza na wona yi dorai e al kwa kamina dora so kwa zonga ngi le kwa ji tabo duri ba iri na kay ngala kin lodi kole zonga kay na kire kul kwa nyettinde lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabo aba mi lotele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neke ni zuru aji to kamera ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong nan ki nuru nyatti de elene ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari ngakurel ba ba lombe zi so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe zi so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo okilala irringa na kuingila dawlong okilala bar ilongi na jittimo okilala kwazi bule na dawlongila dok lombine dawlozi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo okilala indanze buli albakul toki namaye gizin kwa e denyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbetle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang in kwa alom bizi lom binde ndora inzi basfia nengi udon ki gitu nyati ndi bulen ben lom bizi kwengi ki kain kelma nyati ndi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalole gen du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji ele ombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalang kirdu wi bazi baba bando zinana e bana duo lalaba al baza fiya bana ninki toki nyetini bule e ba jammer bule delle

ministry au ku beranga ki nyetti de bene kelbam beranga ministry bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje won in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lizilo adalom bizikiwe na tizikali sur wayne kwa beranga ken ken ngas makka kergido bel nas bi kamber na makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungin kikkon nyurunwa na kikkon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodentemel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwiro kila zibaskira kolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina taatas kwe ayin lombizi ayin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kiyon kil mas anay fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro benes kwa nkwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kawle na lombizi skiwa na en kiwa na en kikio surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba elombie ken kaina dandio ke na e nieske alan ken dogola eskirjinga asoge dami barafates amin ko emberga lombizi tariba kina da balon na kina da balon lombizi tariba na en dorantie vale asoge dami barafates amin ka inining ari na man sawata ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: findeng arga kenga nas king karuse daro daro mbo nas dake el illa ama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sor ja illa nama yena iri ja na kotela jingi namas nemes enkwa ji waza kin kotela ze ji alduli adamin tirgejang namas njwa kin kotela aliyenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kin kini ndio ku tela jinge namas salaki nas kaulie ki kien tanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na ele mbere
1: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawi na dogden aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei na fia kuo alkikien karaba sallanga kain na kikien ge nandok aldendonga kain. In nama jarianga nama jaramba insi ini asanya in iu. Jayanga aldendonga kain aljei na fia yanga si ingalgi jifia asallajang. Ine namas imbeleng asang injiu karu putonga nas ayanga kain. Na wengi na puto ingi namang kilage nas dinto doga kainba. Abe singanya sang king karo sale ingi jisiba isin pirye eng. Ila nama lompi ken firge nga fali di asenji injiu alye nyedding na fi deldin dio utongasi. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asenye keli long na asen in long deke nkuo al lompi ndonga kain. Alye nas inkwa al king karo ntule jong na ayel king karo si jegila na nino. Na kinga na dharma ingi na ninkuo jingi na ning na sinjaula na kaldega kakiri ya kingi ilabele namaye ye na majaramba yasi inelang jile la asanye pirjanga iu na abake la lompi kila se ingi yasi bafingi dinas kilma fwagi dinas long sense erine lompi ile kwengi alambas pia ilalang alia ina inde lang kwana zungwale ndu jong na dewlo ki kora nga ongal dok elana karu si ofurana kote nga bunge na karu kuldi nga ingi ne nino na daldero ka kimba na min ningi na man ki nga le pogo na nino pis nga daru na darma el na juma na duldi nga na kuo bunge na zi jawla ki tintogle illa na jijay na jolu na mamang kuldi nga ki na kile ki kakiri ya keldega na kele na karne zi nga domo sa jenga lang gijani na kona ka lompin dentari illa namaye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele king azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yo ji si dulding ko asin to yo baba ki lompi ken kuro puto tew si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila si basing man sanja idi ne ji do si jalong rubba si lompia la kwelba na kien kwa la kel asa amba idin neji kilma rubba jang. Na ba kilma teye jang duldisi eba arralu nama tiri kilma teye jang lompi aysan ba jum ingal ka ken karo sis egi. Inna nama se le dunya majiram bayin armiya sin nyan bele nga asang lompi yung kuro le putoy.
1: Tule meram bayin nas dogis inangis aldi taras ja kain ayang akining dombore eze kalindiyo. Na nama ini tiri karing nas dayan tombore dak dikel kamle nama kainga nas dok dayan bernamit. Gurenda rasi tebungkare.

to gal nama kuel alang duwo digin kirsi mo nang kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songa kirsi mo na nama ela aldi ala deng kirsi mo nama ela aldi kirsi mo asal dite tukundi. Ilaing na chad ngal di sasua kurai. Nama ilaing ni nas ki jong asonga kaw. Bele jong in nama ilong awas dain ti nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakir si asikir ka. Ela si naman kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sal ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dustulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kas kiwiti na na ki in kuel du ari abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kambelen na ka kwel na kamere ngi la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara jaranga no jabu aba dengara jaraba na majundi

kudumtilol uruju da futule Musa na mama sai nan tasle apayana na sring long den kilma na maki ibrani na nana ala furwanya na abida kain na sri donga kainba ko na manin yana sai kawrela ibrani na manin long fi si bugi kawya ala sallai da masrina nama na manin gal longa sana ma si bugi kawya na lewa sallai ma sai Musa na maslong fi jirin tina ala kwel alang israelin kwa si jofo na si yama si nyingi masirin wapa kurifiroon na alba kelami na ma musa ngiri kima fuyena na ma mkwai ni alampu musa na ma loo kalifia na ma sikia na buru kerele nyanga musa na ma ling lewa nguwong ena kiso kdik musa na ma unung ilo jagila na ling na asu ingelba na maspuri yena Musa alba unun na kinyanga na muuru kileminas interifi. Daki ayelba ini, kiin kaulas tangale jarang, ili ne itisuru ala jidele jere. Ala jidele jara, basuru te ye. Lomfi na musu musin kwa, kawel alangi jifi firon le domangani, alang kwa Israel asi, Masir le jarang. Musa nama lomfi si imu, na Masir nasi ayese muaka, amayka se kimu, alji kejang. Neki inko na isilungi. Longfi na musmusa si inkwa. Iye nga si isi jwa al kang na ijisi domani. Longfi ala salai.

0: Na alaki jayin kurra ake. Maran Musa ba kwa yin yana lomfin garrarin jagil. Lomfin hausi si unwa awudin na fale. Dik, alam Musa da yin birisi jabiya, albaye iddet fiya bari na masin hunjeno. Na u kirgal asa lomfin Musa ndonga si barasayini. Lomfin ma fiye nasin hunsi Musa bari jeno. Na donga ala wajana nga, na jige na tulea. Musa wala kwela ba. Ala ni tarise fiya na maslong fisi mkwa. Ka dali na donga sidiru ayin. Ka dali na udo sidiru ayin. Long fi na masisi mkwa. Kie na duosi udoja. Lea Musa na maslong fisi mbele sitina. Na majawla na tubu masirjawi. Ya na maskide mbara harun dora de kairie. Yanga udo na maara israeli na israeli ang kwa baina le kenye ala masirke.
1: Ngayi ngala dembara abel si huyi. Warreta kuduma. Ni ala awa ki adam jan na adan le kuru na kundiye. Lompi baya ngase kwe ini. Ala dine le kwe te wukongwa anga. Yeng namas kwe si kona gayi nkane. Lianamad do kwe kir kuri nas kona abel kane. Gayi namatare turin si kwe la. Na kuru nga simbola njurgo. Abel namagalewa na uringa nduwa si kwe la. Na adam na awa na maja na adan le kurul. Yeng nama kutun asa lomfi si in kirsingol in asa mwar kirsinga. Yeng nama kwenye asa nki lomfi tule kini. Nama kidonga ntindiro kudumul ana lomfi si ota kanyal ala mbagi kawal. Yeng nama lomfi si ota ki kuye nama inangal ala lomfi inge ala ki kunya kalwewa. Yen nama dok tindilan tabung longfe si saat kawe nama juma kawe. Kis okdek gayi na abil bas tindilale longfe si ota kerul. Gayi nama reidang ota na kurungan kuara nga. Abil nama keng uringan daldale dole ranga. Abilin dole nama in enga inna yohodung warik male na tulle. Ala longfe bele kwa asanye lia kuale elang. Long fisi namas habili njani tulenga. Nama gavili njani si uri. Gavili si nama kino fuya ena. Nama uri njala long fisi bagi fia na saat fia. Asanke nkuronga faso. Kiso dik ni ala yenga udok. Rile. Loto kwen. Gain. Pas iri jawla nama de bara si tiyo na fui. Edet gain ala kulingan kwe tabukungu anga. Ye nama dok, duwa tabu kongo enga, ala duwa huyi, surule. Awa nama bitan kwe kier kiri naskona, shith ini, ala in long, juldungo. Nama inkwa, long hivai kwe kier ini naga in, dembara abel si huyi. Le alwa kwa songa kini, namas kongye, naki long pi inkwa natarikawe, ni ala yesibagi na sakawe.

Ini nama dokang nakir singoto jurung den jaring jial duling kue jang hi jinjuru simingin sejai meningi wala iring jon sejai meningi wala kijuru ila al tuli aiba wala gal arruban sejai meningi ini nama dokwala lengi wa abu dua jang naski juru tuli jai meningi naki iring jon juru sejai meningi wuo ailang kuru ini jisi na wuo aisan nyingi na wuo ailang iri jagi na wuo ailang ini iri lal jijweni idina ye inkwa juru irin jong yani aliena kwa kidimbele na yaka mingo juru irin jong ila wuo sisunga kilmasimo indelin din sabba na duen sabba na duo ayi duen dien sabba wo kankil mangali ay jundi ba san ki juru jitti kayim alan ki juru eras kayim al juru tulle ay ba nes kayin e kil mangali el wo kisense jundi nes ki juru irin jong kayimil warre ko anyat tin gwe lo bilo al kayin ki kwela lang dayin warre iri jagin na asan juru nga kang juru nga irin jagin walagal irin jong ken juru nga kisense akwel ba alan si kain jerringa sa kering alan ki juru nga rubang age kwel wu kain jerringa alan ki juru nga teyeng age na dogis janying ilo leng sunga dogi kuro yani dogis kain juru nga iri jagi sunga jundiki wu na kain juru nga dien temen iri jagi kain juru nga si wu ki king kuro na ki dien temen ilal jijueli nga akwel ba alan ki juru nga korro nga skerring akwel ba alan kain juru nga rubba age na kwa keringa singang ki juru nga kira kulungal tarasa ge ba duo bi duo aldayin warren diyo ge au na den juru tulle au na den juru tarifi au na den juru ilay alan sari le jatong erringel si alan juru ilay ba asa ing erringel ing eri taras ala aiba na ing erial inangi ki kwel alangi jar garbal leji kwasi nyat tin kwen neski juru nga tulle nga kaimi neski juru nga teya nga kereri juru ila aliye na ine imbelen jiki juru irin jon sa jaymel wala ki juru ruba kwang juru ruba kwang wu ken kwa jiyo sa swagi ken kwa jiyo ba yenge ala saki diele kang neski inang kaimel in ba ye wu neki nga si kwa jiyo jang sunga le jingi aba duwa janga nas jayinga nas ilalang juru janga. Na das jayinga si nas kwasi kibar ngang tar diro jayangi walagal si tar. Bele nga inang jamingi kisen se ilalo aleng uo kiin kuro na din tuling na dok diyan kakiring. Ilalo aleng uo yang asing ang jarang. Na jundi na tulele kay na kijuru nga simo kay. Hindi na kiduo ilasa kijuru ng iringyo timel den suri rayan fiye maedik. Nandok uwa si den iri kilma simo ay. Nandeng warre si iri jagiti. Nandeng toyen kwa si iri jagiti. Nandeng suri iri jagiti na jundi na kisimingya. Marin duo ilasa kijuru ba timel nga waja den suri le undul. Warren walagal toyin kwasi tabin fi na dog den kilman diye rubinge na tiinga keba nan dog ken jarringa kul ki siminga keba ine nama marang ilang ungina walangis inwa juru ki sensi aba ilalan duwa janga nas juru ilalan janga nas ki juru ruba kwa jimilingi alang jangi mingoto na kola jomala na wuwele jayinga, na suri jingo, kangungi, na jiki ini ni juru zgeimel. Marang aba ilonga, na zgi juru teye ila janga. Juru teye maerin jundi gina ji iri jani, na gijundi na din to yung kwa dok. Din iri kilma simoy, ilang iri ngereng nando guwa si jundi na dok. Sunga kilma simoy indaling, ina alji janga na seri ngereng. Shangira eri tulle, tori kie jitia enga ba. Eri daldin diyo na tulle ya bas tulle kayin wala galba tulle aw marang eri ne tulle ake nga wana ruba ake nga ken wudonga do baruba kayin nama ilang ungi nasi nga ming
alang kwa iloleng futo karing na alang kikira karing na doka sang ki jaima simua kering na dokaing jonga alkani alang tuleng age idina dinesi atining limenga walagal atining kuro walagal atining keringas walagal atining barasi nini ngiri giti jagila dokfini haya kain jainga ini yang baki jilo ngage nama ilang ungi nasi ngaming juru ila sakit tuling ringel maedi densi lerok ilaji nandok huwe ngwa kengkungi daimang al kira kwa silo al sikisi minga kai mele asiki tulinga kai mele na al utonga tulinga kai marang duo ila sikisi minga timel ba asiki tulinga timel ba ye inkwa den juru wala gal den kilma kila lankwa ngere ala kiba idina kila lankwa yin kojo jaskai na jiasi kojo jayang na den bot indigi na din kilike wala gal na dinu ike na jijalun alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kari juliti uwe na menkwa kenkuni daimang al kila kwa ale low aliyen ki engel manga kisi minge nikitu linge nukutonga tolenga sikawe ye timbiti ala jundiba alba kie ngange au daingwarre nkwa au naki dora apa wala galkwa songwa age nesindala ngeringe maran kikalonsi kwa nyating alka ing daldile toga ala age ba duwa ba kienang indileng inangi nalha laga tabu kwa lekwa imbang kena ki ingin nange marang wu gi kwel alang kwa kul kindo ala kul dindo nga kaungi al alang sarile jato duwa to doha ke ba na dora kerele ki nilia yesi usumu abulo ba nama ilang wungi nas dok aso aming songa na dogis kibara aming songa na dogis tawa aligisi ayisa kinga si kini ning jawli nga tulle nga jawliti kini ning kakira nga tulle nga kijani jijan dong na intinsi jani aswe uo na dok asikir aswe kintu lingang aliyang na jaw na njang nasge imel kibara gis aming kain kwa albang na bundul ini naskel bam na dok albang na rimembaw na dok albang na dok kien sur nga si kurubani ni kien tina basbaw na warreng sanimbang warre tiki kilma bitire se songa boingi ki kilma songa basi warre tiki kilma nga songa au nadok warre timbiting iriduiti warreng deng irin jarile une songa futo karing au kwa kul kain kilma nga ki beletok na ki dalitok alang kumong wala galalang kundi na daing warre irige songa idin naji kisense lomvi ila jang na jaginya ziambana ila jang na sasonga tulle jang na kibara gis aming songa na kibara fatta gis aming na mazdok jang tulle le kalung na madok enes ki bele dembara uluf na unay siminga janni na kainkil mangi fizgaw timbitin na sog bisok

Jalunga kila siji mering irin jong, wala jalunga kila aliyenge na erbetinge. Na kwa kisi dindong artia siki jalunga tulanga kaimedi, na ki jalunga irin jong si kaimedi. E ding hikma jani din na ding kwe, Selemani ya zaman dide hikma kwe ingi songa. Na kikwe lalang kini ni kwasi hikma jani al siki. E dok jalunga na jang kaimeli, awo na kisi mga kai. Aduga wuna kitu linga kaingwo. Nikin kwa dinga aduga bas ki jalunga kala kaimeli. Aliye na jalunga e simiga gibane erbetinge. Yang suro kilma ajura. Gendi wu naski jalunga tulle a kaimeli. Wu duen kilma ndiyo ka insi eimel. Dain warre yang kwa kula lang yun naski jalunga tulle a kaimeli. Naki jalunga simo as kaimeli. Na kado wu dok ding kwes ang tabir dok. E ding kwes ang kado ina e... Kin dogolan dia wu pasir ogi hek majani na dogi siminga jani dog duin dal tarri genja wu kin beleng ang saning dogi segitu sunga jauli dim beleng den jalong le ille sunga kekira geja wu e iri gejegi wu kikin jalunga na daing oreleng e erana kerakang na dog e baraka kang wu kwa kerengale e kikin kwa na wu Asa jaging ya jamba, isa jasong dong, iya.

0: tim bien a ne kien si rai ngabel ki ale longa ne ki nga kuru inya na ore si nyet kuru inya na ore tuming ne tebunduiti ki kalon si ore alka kire ore kwa alka kire ge ne yengal otan songang irge renge a marandonga ikani ouna bago otonden sok legal nebel ne kisimo ayine dok dayin jimo in aldem belembalda rimenka kwa kul na bago ayine kagil kage yelage wala yengage ba wala kwa kul ay sekerengel idini nakayen arenga kergerge nakayen jerda kergerge majaram ben dolpay njani nagal kay ngor rek wa donga jani nema kelliale ay na kagil a na dayin bele kagil aw dayin belembalda kagil al elong na rimenga
1: Aso ke borai na ke borapata ba laure ko akiyenya kergel RS kan ran kirebam mandin dokse kwa nyeti sikalawa kaw alye na kain jalfaga yei na urkenilla kwa kale na diengri uto akusenga kawe alye na kawmi alye barda dio alki muto akusenga nangi na kiki ngalawa kerkinan alomba lan kai na kalawa kaw inkwelan utsi kasi al kalawa kit indile al kidi en doraiba kwa kital barun pal benyet gedon anni na man kwa kital barun tole bay ki sense lompis kola kom kerek dok asan ki kurma kawne seting darra ge sene ki dok alan ka kire kar ne se darra fel una yen kwa aba ko sen ka yi don barin die yen kwa dok alan ki kunyo ye dok na makien kar ngal un sen de ngiri na elen sabba na man ko alan ka kire kar dok kwa kital wajana ge una lompi e perona kwa kital kuzini namagal lompero manleja elen sa baso e mermen
0: asoy na kain surunga si nyet naskala wa kaw lanu abadu to dain di kuro ne ki korron kuro na ke le daro kuro ballon fi kwa ki nga si etin bay munin sunga tiel nama muni kin udo dain iri sunga inyi ko orre si kul donga kan ni bardadio na ala si au na dalo kilmaja marang aw nasdoki ilting kurukang asangal otaken sidok itinka bugel oto no mayi dainjingo ali ilene iririmme enga ye ilalong alkin dinjayen konjole yenge nes yeng ergiti alanke la dorajo wala nes yeng koranga fulngitia wala din kilmay nes ji fulngiti alang kikila koranga dinjay lejo kin nanama otanga awge nas kain kitongale kang ne maskin galun ki al orre kwa al kirege na orre kwa as kurro kay maral lodi ando dayndiu kan ki kelalang nakan nakindeling lanu kul kirker kang kwa dinga si ki en jigenga ni ki en konjola yenga nas koranga pulngiti alan ki kila koranga ya awnes koranga imbeleng alan bi kinjo na kwa dinga gal dayndiu nas den kil minus imbeleng ji alan ki indorajo annan konjola aykin kin konjola yengala geba jiesa kurujan ne jiel ka kirejan ne ji alan ijja alan din dorajaran jato togotubu kwalejo nama kangungi ine al illona konjola kayingal kwa zurufa kriya nas adya kayimba nasgal kwadinga si koranga kidutia ne yeng ageba ine nanama kwel alan kilan kirsingo ayitta bunje nas menin etrik jaro majiran bayin nama liakwel alamati kangiri maini manin kwa kulin kirgin al illono kwa dinga si kien utonga ge jigina wala konjola dien jayngin ni yengi nas koranga rengeli na kwa dinga sigal yi kenin konjola kenin lakin maran den kil may nas koranga rengeli kinama ota uge lia inima kel nakangara imenin gis kin awinjiri singo wala gis jaro lia nama kel nakangar asoy
1: aso ki boraina ki borafata ikise maram mena ben kwa ki alang orre poren den simile kawang imintorik pora ki sense al yense lompeteoa nama yeten sogle pora ki se kwa kitge na kwa kakirege
0: asoy
1: nan kwa kitge nas muro kel makain nan kwa kidge na akwele ban duon doge nan kwa kidge na kwele ran ka kirindi le ke kisense ran sabakien si tawaskaldi elawuna te kinjengal ete ore so possible min torantin na magiten sok le por duo kainsi na ke den suru kainsi na ke na ngoying torik soko onuba torik ina kwa basan toka masoda den suru ken konjola ke na bulitia sasonga gel bule
0: asoy
1: mara kinsi kalomesa moro ke make nan ka kirei na dengi si ajundi balan jundi annan ay long dotok lay ko lagi ko islagi diense akwele balan kondia atening ilon nanki ingelngi na

0: kenga eten sugule kwa ke ne burumas ke na na kie burumale war ci kawale ne kiki ne ke na kwa kenga ke na die lokul
1: ele se yundi mara
0: ore porin sa
1: otol ko abajel ne kagila alkieto yani korda ing iri ayinga wenga o na ayinga os iri ke ne surun die kwa tiki koyonga ya tiki reite ibaki ne kwa dinga ile ke elengale bakay yi innemes ay pulngiti ki dengu rer ke kri annang aylo na konjolay kiny yesi alden kilmay nas dorapul ngiti maranga ba otoje na kwa na na inkor jegila alnyanga na borun kilma fago yi wadinga it kurol na azun kasa lomba majaram benen kiny innemes ka pul ngiti ore duong inden ka kiring inala lomba al jigengang den sabay a yesi naskila jigenga nas dorapul ngiti maranga yesi alden kilmay yi nasken uto ngapul ngiti alanya kiyeje kasumwes aso amin alkin sijua na jirimbugal abaka gila dok aliyei koyonga kitongale ki yi ayenga nenekin yi erike nga tinin lona yeng dok elong na ilesi akane kelueng ni na kiyeng konjola sikenyi yezi kasebe selong kwa sunga si yi alamati longa karanga de wala sa lokor pia
0: no
1: amara ndai ndio dok itama ina kwa bagal puli na rara kalumba itari nga dok kayin ndai ndio na dok kidge asiki ngo njole yezi jigitia na kikela koranga kania al kila kwa jola kayin
0: mara mani na mani ngwela ngi tri butein wae ilo alji injo amarang al ka kire kan na kalum na moros kin ma kay na kamara dok kwa kulto wala kamba al iting kwa dinga ke ngbol uto ngade ke ni junne na tin do kwa de gal itin yoke nal balom bi kwa se to gati yoba nal kwa de kurun nas mosot kawe na kurun na kwa de nas kayen na kayin na ban kam ma ala ko roba na manen kayin illa fus kusana sakayin
1: asoy in jure do ndi ke na urgeni de ngolon adem pya na imbelesi ro
0: na ene na ma ene na ma in na mitil ay long mitila saba jona je gele ni di mo jile long ti long ti ete adin jwa kwa mburgum buru la chat kidaim burukan sikina ke wala matnin kin ine dain surung wargal dain buru darfon ken to king ine na kay na chatin nan kelage na kay na longitia adi bona buna kelage oromiringa wargal to to lian kelage nan dandog wilik jonke na lombasa a asa konjola kay na indo elalo sibalo na dain le konjola ni kay na luna to ko sa ko ku be indo na bele masa mosota el na selalo le zi ko kay ngelay
1: kay mbising
0: naba longiti iloke lalo le jonke na wayake ba wala kake ba inan balu na kina ba ina inan balu lakin na ban biran ala ni ba
1: aso inama ya zikin gaming al orrequa asa kuruke
0: na aba africa wo sandenge ri yo kila elengale ka yo min am dogo nje kila na ila ando fun yo na mandien kina elale ara al indu mbam tok indain surungi na mbam tok kila kwangi
1: kwala kwale
0: no kuruke ina na kadele ara kural ani kreal dom gariya king kwa aba kin kwan kien to ngi gele kin al kadu intar to indien surul ka ba kien to hayne ji gele longitia ki kan kin kin gele mara etten soglal do gene dain suru in le konjola inam poe na kin kwan to akila ina longitia kwa di kin ina mo sotas ka ba pakata lang ina dain suru la konjola ken san itirgen den ko ser wulle ke na makai ore du wonden kin mon putin ore du wonden se ja ore du akol basan den ri dosi jundi ore du kin eten soglatena en olambal ordu e ka krekea a kisense eteren suru sin kanya ba banya kin wayane kin kin aya alkin kamin rubagaran tin aya ne kin asin kanya balan kan namaka unwi ne kisai o report dun na manin ke ban inan ke asin junde ba dusa dan ina kirik namagal digin jwa kilmanga dinga kai na al yedin sit al ko en kamal odan kan kimitil kan abanin kan me aba erdigela alba suru awsanye kilmang video put to
1: kilmang video
0: kilmang video putto kila abage tranke sene sinan kawle yar alinan kamme na kaungi konjol dikena undul na sazon kale nui allew
1: kalifi
0: nui kalifi de ene na makilma se osembe kilmang kinma ene erita nui lewna etin kalifi jimara jio
1: yeza
0: putto njui yekere la jaba ki eten sok na mankro mara kwade kayin na abo riki nui jegi na sazon a konjoli wala ilo san konjola pe nui albejigila la denkil mata wala check basis dalmi indel aba ni fe ide na denkil makide nui la séance ñu ngi na tare arrapé ah ila duo ba perdel burel
1: aso
0: ki gabalay kin na makense nga gi mara main lo nga di an konjola si ki nga sin makayen kilma genes keretia na ina lomba alan duji jenu din sourcé a jijareti nama ko akulto akamba kese inalba yene jijo aso ki borayen borobote
1: aso yi majramba en a nice inen jaro a nanama musosi kaw nama yel incoming allodi gan kwasi dien jayngin konjalage nas korangay puni dial inen jo na kwadi nga sigal al kien kilmangake na konjola sia kaluba annan konjolan dio aike yesi asa den kilmen beleng ji al innan jo konjol si ala jegilba konjol mati tiningi na maden tin elnas beton marangal erike ji alanki jo na tebung jo alanki indoro jo kilma den namas koranga fulngi na ina nama kwel alankin kwa win arrakarang a duo ali ilong na isi konjola jundia na zesi kikila koranga duitia awu sen kama sa denje insi haditen pe alanki eje ile duo denje ngani long alki konjola si keriluiti na konjola gene yesi ergitia a alanki kila doraje na makwel meni ngalangin duo tongin kirsingo
0: manyarama na manyarama na ma ilong kise ki meni ndo konjola si kwela erdi kena kwela sanki ekirgo kwel asan kise ye ekirgo
1: asoi
0: kise ye indendora
1: asoi
0: ye eten sogle aba ilong na seje ye mendeng evelang evel baduo ke na yesi yarti na kila konjola sia yarti ba sa yidin ta ngere longetia el seje nama el nama kari nama ki kilma tarifia kilma nama el nama joro sini alba joro si ini na kila kwa isi inan kirgingul wala kila kwa ausi inan kirgingul kisen se el duo si rikera ke ba asan ki konjola ndora ergi kilma denki konjola ndora ergi ti ba yesi paske ka ergiti ki ela kisse minden se altorik ena kena lonse al duot ke na dem baba wala duot ke na dengiri wala duot ke na kin utanyet yena pulel na yena rigel na yena ergiti duwa ba ki kelani den sur konjola se sale mas fi balang ni ferang yo konjola se kere luti na ka mara duwa ba illon na itrik ten se ye no si na nyokei ye adi jongi na ke ba mberen kanga wagal ina lanko eko na ina lanko eko
1: ila duu na konjola genes ergite
0: kelama konjola genes ergite yesi mara abo konjol digel na sin kwa ya kay jitara ngel na ko ide na ma pingina in jegil lolo jika te daga sa jergi ba mara duu kela ngel na jitu wa jawi dingira ya lay ba alkiye ye duu tal nyete den kuri
1: seje
0: na duu de seje ya seje na duu de na nyete karga den don wa kay mara jikiri eleling ka adi nui ingwalanke tabe mber marakuden kilma a asanga birgin wata ga ire na mayala aba ingwa aba irdik bulo alban yo adun kilma ngwe dio putton ne kise la kilma ngsi ela kilma se ela lole putton inen jige na ina jo balang ela konjo si bagi fiana kebo so nga njom balba tri jo ngob njumo a na bajdik elna spoiling ela kilma si ni ji ajarting medinta bum kele na ma do gude ke kwasi na si indela ngana so nga ngire
1: mera masis tawaldi
0: eh
1: a al sunga yenge
0: aso
1: ne jige ngale kay marandok sunga gal suring ribe yenge awna lom fi ka krefia inna may skafun ngiti mera man ka krin na abongan ka krin inna may ne kinga ajundi ba al gen kundi ne skinga si jayngen ken kolda konjola koranga rew ne kikila lanko aso isan majram ben aisa ine jaro nama ingis long aba yani aba ilona duo yes jayinga skoranga rengeli na konjolan jayingin konjola koranga re na kekle duiti kasibes ile du long ile du dora toga sakeba ye bangotang songali kari kangungi idin ne long nina alkuyi alkawloke na kurula skwa kayi alba long na kurula kwa jita kunama kari luitia sabatal ba kaluta ujabiti in nama kage nama konjola ge konjola nama duosi ajundia ba asan duo bele toke wala ajundia ba asan duo rai toke wala ajundia ba asan duo lo toke na dele kirel kin nama kai duo nama illon ni na irtin
0: e na irtin mure
1: duo nama irtin kin nama aba illon na ki illon na dai na duoti al konjola ske ile duosi mani singin kwa ile duo ye ye ala tagala kirel ba lo tokle kirel ba ya alba ke ban irtin neke basen tarnga longa songwaleke ne kilmasil longa songwaleke ne yesigal kila konjola namasgal yani koranga kitfulnia nas lot fogul yani nan konjolan diyan kuroba kile yelai ati duo inala long majram ben nina allo digan yani duo al illona dinjele dinjain konjola kayi al kwa zurufa kriya kayna kayin pissing ni ji yensi credibility nama jo abay jigis itin erdi jige wala talangis enga nama jo na erdia hi na it aiba alangi ilong alangi jual tole naja kika otanga songa ke manin ona kaminga oto asa ang ki dingalang ona taria wala ay kriya ni nama inwa alang o na duin barang eriwulu karado kangi betarang lodi ang kwadi akaraka neba badda ki kullili yi nama mati barang erikulu inma kage kin nama yenge aljigenga ke na ijundia wala gal zurufa jigitia na jundi ne ziyenki ngasi koran fulgitia da injuru le alam ko na kekel lanken otanga songwa ke intare nga songwa ke ne indelinga na ke korakit indelinga aise jiduo yi konjule na sembere nga le ndorasi jangwe ji le na mele ndorasi yi keri julu na ke njo marang askalu mbali akile dinga ki ngasi alge spegele e to munye alge rengele te lon na ki konjula si keri gulu majara mai
0: e aso ki bari mara men men nga ba do gele lo si ko konjula be durum do te lo kera do te ba lo na si keri julu ba lo ke na durum kera durum ela na ma ela na ki na na jungu na juro ke bata na si ker an yuro ba mara na ba do kidi gu wala la inwa aba jo ko na jegila ina tori gal dan buru der e deng evel ko alle poi derin deng evel abani fiya nakki welin deng eri reita fasen pereli aba deren na poi reita fasen pereli duwa ke ba rei duiti kan na seje in akeba alamba a duin tare ne je kikel manan ko tin e nan locally ke e aboba e annan elle sagaral kin kwazi ba ngamma i reita aboba
1: i
0: al ina nan ke reita la aboba ina nama den da ba alba ayenga kellinga kwa ititi kelmana na spun na kelmana na fogintia ititi na manlo le ko na eten sokle nan annan ide eleri ke na kom tabusul ke na kom ji ina bajuro baje ne dire kwa kengal tabusul ko bas dele ka ventia na manin tabusul ni de sakya en na makai kidi duo ele lan konjola se kreal luti ba kera kense nan na dense se iwaye kai alan long inalang in ina kidi na maye alji injua ye konjolo asa kwasi lo le duite ane ji longa de ando garamba jumana ridigi den tule tip je na menjo a ye ka ina ay ela na makai na maskel mayno kwasi konjolo fi ina alji injo aba duo a en kwal a kilma si tien ke la lute rambu al duo rikulle duo ngari kulle longa de anji al ni fenas ji ri ajaimba na ri ele tagatini ki kilma diyo nanjelo asan jain na akeba ya ba songa ngere de ba jamin sabajong wor gal songa wan sabajong wala kan den sabajong ire ela lole konjola kayna imbulitia ki kelmadio na ya konjola lole ka sefes lole kani tarika be lo kier be tarika be erbetun dun ne jidio kerti ne semblenji malika ngin jewkal jonas jido gerre asan jay ngeleli ji ire abadin se jey nus kera ki sen se ba ma ndam kier be tariba namais ergi namas kala konjola le je le akidik nangale nan kame erbet galan bele ne jikasi je gila gila aji je ne ele ri je kase al nyamal ka anga kase je gila gila le anama jundi nama je nam la tumba go lolo en tumba go nama ergia alba ergia na tum gi roja we ye nama kriya kello le je lan en jwal ji ya gana roja bi kala konjola ji nama konjola se star en je din kilon konjola kala si le anama jawngina konjola kala en den dam fizin am fingina dil ne dam le fingina jila ne demin jaw atini marangena aba inaka alete duo elna ridik boyin ki budu ko adin magal kele na magal ke sare na magal kona kawa oro inna san tori ko atori gaba ridike na inga kansin aba ridike le na inga kansin ko ko botora le na ka wala tubo lo wala kale duo na ngure duo jang nam bugul jang
1: ne may juragel
0: nam bugul jang nan kaja egel alba jigire na ide dingar ka setting ide kwa nangal sing ya latin la raje ngali tin subun ko de kinga wal gal togela la latin saran kwa ko so kabidia
1: de kiana buru yonde
0: egal ide gi manin jo an juri ni al bugu jalan ki kwa si jobat yo melana skes kes nja al ba gel nal botor ngri jawo al min ton dama kel jam ne dingar ka kel gira kon jo la kwa mi ri ki ba ke jablen tir jendel na manin juro ta raje ngi tiba na ba kay na jura
1: in yegel ya majerman kam mitil ke alday orre kayin abon akikay ngua kaminga
0: eh
1: al sibada nga is sibada
0: eh
1: is
0: eh
1: diele
0: eh
1: al futo jaring aba ilone sibanga danga iskila nyewene di entarifie ji aba sarajamba alamba buruyundi kin namasei donga inama yala sa jide ngi
0: aba kurumbia
1: aba donga kurumbia ji alamba kaja alamba buruyundi inama yayi aldo kwasi yundi na kwa kien a burukundi na kurol na kanne inama kai inama yel ko ngeme al imati ngame al konjola kay kila konjola nime yengene skinya si jigia a naki ila dorako nima oton so le majira ben al ya al in kore inam po yine ina se songa onga oton den sokle a kwa kaungie na songo ngasi setting sa songa kweli kika andora ki konjola ndora
0: konjola ndora ore
1: bad kila al ji konjola le jang wala jigenga kila le jang a na rikene ji jwele lende le jago na akeba na mburu ye ne innan kera na otan so ngwa kin alamati din kilma ye ines ingwala inala ngala jaba alki indorajo kila konjola nemez yengene jigigia nemez ni jigia na makika jo na makikoranga kidjo na maye oto kwa na mas otadinga le kania na kikoranga kit kania na yenga geba kinema ye oto di do ingwa na ri dembarang bau na dem kuroske mati alan duon ko irang nekela otale fago alie ilong ne si deni sa bajigitia kin ye lage oton sogle ali long na kin konjole kay alan skin kinga jigia nekela longale kago al ilong neki wori ngi erey walagal al ilong nas duo donga keba walagal ilong na taringa wori ngi illa long alangi yengene skinga jigia na manin duo ila le fago alangi le rile jago ki duru wala ki dorabe dorabas alji jelunes gi nes gi tesi atiki julluy atiki gomay atiki kay ki nyelage ay le kinga si al jundie na konjola kwa kania asa nyensi koranga rul na ki kila koranga kia na ki kuru kita kania ba al ilong na kilmangi tabunje majaram
0: aso ke borai na ke borofta maram mendingi na baslo ngati tinko de ke na kele na dok ko gultara sindi aliye yelfak na dok a kerake yelfak taru fugo na aise kamo ya gai sogaju mi badingo rensanin a kisense baye ni kiro kena elan kunyin a yetin alambiro bundul na kiro na mo kundul na sky titi alan a kense a kisuko da ngor na lan kutumo na tabunko na dogine a etebes long indo dengri meram sumaya
1: a yela
0: sumaya smel azar mbodo kidik sumaya meram lay wal dog abbo lay na dog gire ngi rew kari kazar mbake gabalay ina lomba
1: la ne ji ibelo ñem ngalal ba kereba abbo nga gina kariti meram do kan kay ne kariti sumaya sokos ke ne wundu ne kariti a ka aso saminya
0: la ye maram men makay longi ki intus ga
1: ba la marji gal ba duo jangal bas erito gi yo los fota jami me la fota bas
0: ma ina ngay ba ina intus ke ten sokle ki a bele alkane kiting ari lobi lo kiting ila kam min won dale wala iandali kam men ba ari so me dengela zaka nan abon kam min wala mera mai ba egal kan ene gal mera mi etrik ta dirupi
1: la
0: nama era muy ilong ali bele de
1: ajramenta dosi aswaming na baradam si dosi aswaming na meram sumoye se songas aswaming alke naskela amna ke ne lewki donga irika gitina aswes kamin na taway songa kal di meram aldi mo resi kilmangay nanjani na awuno on resi kilmangay nankani na awudok na aliyene ki inkirin ye ilalong alkin konjolage nesji koranga rengele alankie yo wala din kilmay nesji sipun ngiti alan jay kin jay ngale ayning ngay
0: lakin ji maram kasikal bas lo amera makulin kan na hajir silman
1: asos kam ndo hajir zi
0: elon ne
1: somo irika giti
0: elon ne ki sense ba elon to lengan to leita ba kan yezi kan nana kidik dok ba lon kian nan kurin nan kwalanda en burundi en kuri ba son en alma do gesi kan elon na lo bilo inang ttv ba de en worde sinas duompi ay kai konjolo asan ke la min
1: en alba alan ye mera maka kirege la nu na kangi
0: den jeng na sai na lomba den ling ali idin o asan kin asi ke la mi lolo kaina en ana kaina en ba den buruna den worde na den suru
1: na ile ye asa kikwe asan duobi
0: lolo na ma sin kamen
1: duwe na la rigi
0: na sin kamen meram a hajir tawa iskal de songa sa songa kisense yi kakirene nyang or porende en ore kisese yi kakire yeren na au kisese sokata bukwale dok ban jumoy talke kisense ran ding or renden tari al ino lang en banken tabu kwan tabu kwa ban elensa bake boresa min au na jaya kay dok barake ne Abdurrahman Abdallah bara do kise so wa jumba
1: aliye na mbele ye kin kon jola dinja yin namas ki shukura agi
0: namas ki nas ki barbatti baram puti
1: barbata age
0: ai ken aye ken sen gitali na ki in kwalan kel na di in kirsun eten sokle a ai kon jola la genes ergiti la ngadi yang wala kin ma genes ergiti ya wala kaya sa kin ser gitti bar ngal benas kel ba
1: asoy bar abdurrahman sa abdurrahman abdallah sidonga sunwani a nama wala ngi no bara lodi gan yani ki kul kirker kan na alkerker kan lodi gan ki ngasi a kon jola gayngin yengis ergiti na kel maybe sa ergiti ki ka dora kila konjule loading an kasi jundiagi na ona erit a na liad as alumba duin duin bod basin duan
0: to boy ni ngawdo
1: wala gal tebu ay ni ngawni na ot gibel ya ngana majaram benen kwa alamba jiel ne njolan di ngi bengori jingina jo naske kwa ire kosogle jare na majum na kwa kin a kin bonus kawe na alkakeras
0: na ma kitira jelo
1: na kitir juro na jo anjel wala njari ngi jinga zeni zo sin ke njanda
0: na jangi ti patani
1: in ma kai in ma riti al illon do ridike na yesi ila konjol si ni jigiti na duiti na ritfi na yeba kin ma ko la ngem kwa ore kwa alkakire ngi na ireren kwa a yenga sa kuru kai ne yensi lori gan konjola nan ay kayin yensi tariya sa kawe baklasi alben gulinal al tindigi wala kwa wakti kriya nas beto yeng al kirege ne yeng al kilang iri yerenge in nama kangungi al otto yeyi na kwa dinga do yeyi na kayin na kaminga ilesi a kanile wala nane dok na yure duon kenen beleng ki anang ay long dain surusi yi kisor alanga kaniba na den dio alamba kang ille abay lonay lomfi den iri ejegi nay bawa na lomfi nay bawa ki lia rikera sakamba lakin marangilam fal yi ki yesi sorjane sakamba inama bara nama kangungi alanga kondiba alangis konjola kingasi ergial lala abay konjola ergi ki bangin kalung alkwa ingama indu sabeta laiba nama kajang nama jelo ne kis oro yi nama skolo inenkere nasaris inenkere na jatogis inenkere na manijeng na asjalumba jikeri alanja wala gal doranja ramba lia konjola kilele na manik agia ni na kwa nungi za taljalngiti yaiba ni nge kila majramba na kine indilinga ki konjola ndora na kwa dinga longa kundie kwa dinga alabaska we kwa dinga kekinyi na kenge kwa dinga ngamya kazata queen alaking yi doing orokidien alaiba kal queen kitaweza ke worige yi liana manin kwa kakawa ila duusi dok banko ndia keken innalang keken kila aljeke na fi na duwa ke basa gubeleng
0: na ina marama dok na mauto adeke na kawela sa ngo rekwasi
1: tabunje
0: asa ngo rekwasi ago ridike na ngari abisara na alki mitin ngama albisara baranga bayini
1: alkwa kebele fuka hikmakaria
0: hikmakaria
1: ila hikmakaria dombore kamel ziki
0: ah hikmakaria
1: dombore kamel na dombore ila alke blano bisara ritulay na day ngorre melem bisara alkurumbay ni marangim bere sa jijel ka wala so ngorre kwasi ngway albona dom na bisaran dombrosi ardemba yekin dombre seyna silmane den dombre
0: jangu silmane
1: wu silmane den dombre
0: aso
1: abaki kwel alninal orre kwaym beleng incoming a mitili mbelen day ngorre bisara alkurumbay ni bisara alkurumbay ni orre duombe orre duong abajwel asan linjay le bisara jalung ayiba jona ila domboresi jurgulo na jegil bisara nganenge na aliyena kwa Suleiman zini ngri Suleiman al-Hakim yi na jegil kage aliye kwa na kage aliye risingo yi dombore opuoyi adiaskeba yi na jona jegil asoy samin
0: ki pore orre kwa na madogene unse ngade gena wala sang orre se ago wala sang orre kwa se ago jimeram bain etenso ki long ki alda mboru ye inekin urre ngainan ingi no konjola kin inan kariye na inan na inan kariye aliye kwa kain aliye na kurul na pal ken adias kin ba kwa sa songage na kwa kidal dio kae na no kine ru kwa sa songage mara ali en kamel dulding kweke kidig mitil ken en kamel abai allara mbe dulding we
1: ala nga yondiba
0: ray nga lafi ala yondiba ina na makake ki kwantas dena sawa kwadi kenen kama kalongage kakina ke nesinge se borukunde alangi kuzon kalongage kakina way ngunka ke kalongage kakina duri ngunka ke na kuruna ke lakin ora don se wala sai ngoji meramenie lolo ina la ngalaiba alko en kaminga ke kwa nyetti ina al kurul kese al jogona yegira nyet kalonga akeba mara kwa ki kenen bisara dinga kein na de ngun kurul alko akidik ningi njamen adi ade awlanga ne na dolmagis dora duinga wala ay algal welalang a deing kwedik eternas obo na la dolmasis dolmasis iritie ilan wana alba hadwele deing kwa sana opa balmba onginang wala onina etintiri na dolman kwedik wengi kinnama kai kwa kinye tegal kurul baranga kwa kital ilon al dioka e boruka e abadde ang aratolea karulba ade ilona kwa kit bangal debbe bang ade ilona kwa kit bangal demale bang ade kwa ilona kwa kit bangal do bang lolo kien tamale na baba kwa kinal kuruna kenge a nyetting al konjela ngunka kie waika likawe al dur kalikawe al waje kalikawe lolo ina ngaiba kwa nyetting kilima jaba jona jegele te baranga wabagila kien kilima nyetti buru legenga na kwa kital pal kenge dogja nga de kawe na kwa si suru itirik awne nkawe na kerra kenina awne nkawe na kital genji na kakal kenge kital kawe nas kien tabuwa kenina kwele sam kelal tong nas kie buru tumuo na kie eribi erisde lo kawe kwa kela insasunga gaya sa pal na kenina kila uto nga sinda nkawe na main kame merambe egel kwa nyet al kuru ina la kuru lba al konjola ungi dure njumo na kidu okere na ma dembari gabla duinga le na ma duwe sa waji titana ma bilang ay na karmas ezel tarang ale na duwe bilang ay na karmas ezel na toka toka jendel ka ungi ay kwe lang kapya al tiri pikan kwa sang kere bulu na el na tan pingin eske kursinya na duwa sa kepeto eza sa keba kaya bilang ay ina ma bilamba in na makai dain diyo na makuwa kele lingkai yang yekin kwal elang yasa yankin wota kin ka kire kin kene kin asina ka wala kala sal jarin pette na mukuro al duiti na maduita nden dol mabet nana mai na kai namin orre kwa nyetting al kain ki duo to la ke bal den surun sa bakalui duo ke bal den surun sa basken man pukin ke duo ke bal den surun sa bakola san konjola ke mara alan ki ka ngone nyetting surti ko ade pal jain dimbara sel dio sa en jwen ade dio jain dimbara al pal nyanga na janan banando jwen kin eta social media ina nga ay bi ina balombi ne social media ne ngoro si borobi be asas avuna asas le kongel orei na al erit kenes kin asi dan tas le wori alan ke len tare se ka asam por nga se dien erit ke nga se kin asi a kai won to re kiru le cuisine de wones kin asi kele kiru o ne isika alan sur ko ngi ki jirgingo na ki sur ngam bagi alan ki lok tare it ka san kai por asi it kel al yena iten sok de dan no akebo
1: a asoy majaram ben a nes in nanjaro ki sei yani ye yani al jijwa abay lomfi jundi kala ngay kundiya ba e kayin kilalang la yimarang elonki kilase akagilba a au nes konjola argiya ba au nes ka argi nes kilmanga argiya san kin kalonki arkanne idi ni nakin dok al jijwa ne na juronga al kwa kurol ye inalomba juro ya do toy e juro yani dok min tori mirsala al ko nabi nga kariya do korol nas adya ka imba na longa so ngale kenge kile na maye do kundul do gala ndire kirsingo ilalong al kile jigenga na juronga kile al yen korol yen kay na ziensi ergie inalang wala kil mas kay na ziensi do ker margi kel ni do lele no kurgulo a na ma ye al ki ngirsing ore kwa nyokya la ke ba marang alang ngwa do kulgal ka kriyala kamba al dinga kay a nas dok ota dinga kay nes 12 pina ma koy lalan ka ngun kirsing idi kirsing ayigal alan dok itin kilo kawli na ko ndiba asan ki ngasi jayngin ken ko jola kila yin koranga rawul nes yin ergiya marang al ota nga kay alan dayin kilma kawriti na aisan kilma dora tulle ila sifulni nes yi ergi na ma kale ngi na ma dokki durgulu ngo kurgulu ne al illono orre ko kay ne kurgule aisan ki kila lang ko na asan ngalong alan jato kake yi orre dungal ke kire ya salong keri alfi alan ina ko abadelling alan koros jingya wala gal kore jingya nas delling ki bo wi na ma jondiya na jenang ka asoki sa
0: majara man ka bele kena wala ngwa
1: ka bunje
0: ki se alan duwe ina ko aba indual illa kena rison wala kin gwala illa kena kisinga dan buru banke bas dan no na banke
1: asoi inna kalabingiti kilalabingiti sejeyi le jigwa
0: kim baso wadi ga sambetol ina isa baka ki yani ki kwa mbeleni kwa nisbat 100% sejeyi si ainda sur kain kwa ndo banke piri banke piri mase kwa dia kana ba banke na banke ki sense inna ka ki se rompinden sa banasa lom alanke lakim mara badeling inquel ore kwa adi duo elnay kurujiti ne sembelen lolo kiden baru al inam piana ka pia lolo ki kwa kias kain kwa kias kain ore kise kwa kias kain na karala songwale ke na taringa kitkawe alan dayin orreke na alan dayin suruke na alan dayin simeke na alan dayin bileke kwa kayas kayin kwa dir kayas di kayin na karalale kari na karalale kayin na tarin akawe na kwa dir bayin kama a ila rijurus al endere nya a ila rijurus al kwa ngore nya a ila rijurus asa kwa si tarifi a ila rijurus asa kwa si kukolpati yelina ina piyawa kayin kwa di al duke kwa nyokega kikilma nyokege ina lang kimeli lakim mara tikalum si na tir bi tir le kwa kias kay tir bi tir alba kena dain suru dikon die na man le pal bas kwa ke ya kay ke sen sen ke ya ke kel ma al kwa ki gara dain suru ke ran orre ke na dain sime ke na ran kan je ke so ta bugon
1: es ki bet se ke le la se ke ke ke ke ke al kwa ngami nga dute
0: eh
1: dose sabarin ala rengel ba marang ala al ke kirei al dose sabarin rengel alan jeno sabarja au nes ingalun ki al kuro inala kuro ba al konjolin mundelin ina kuro wala al konjolin nes kinga kila kora nga fulni na ergigis inala na kiyo nga kiyo marang asan ingalun al kiyo alang awlaka nes eritke liye alan dayin dute wala dayin alan diyo kabi in nama yeyi nama ki kan dorai nama yeyi naki kilmay ki kenzi manni na kankirsin duo al konjol si lon na keri luiti yi yeken jigi nga kage a ile nama yeyi na kwadi nga pet yani anando gun kwalan kawngi mati do nyetan kawngi ba ai inan kawngi wala nu kwadi nga ki konjolan ke kalas
0: adui kelali konjolan ke na durum kawe gel kan erangi
1: au ya ile nama yeyi ne ki akwel ba alangi ndalan kalung a nas in kalung ore kwa yengal ke kirege yensi konjola sa rgitiya ba
0: aso
1: yensi otan hongon kormela kombi ba yensi duon rikilma la rengel ba yi kin namakai inna mon orren ke kirini na den simme na den bulling asanki kalung na mamaran kale ka ngiti alji woren enjoa sejeyi ki surla sekeyi ki sejeyi kansa abai lona sejeyi kan sejeyi elegi kingu kuru yi kuru inni aile kinga jundi alan tarika maran duwa ba sejeyi akeba na ki konjola nyanga eden surtiya telba
0: sei
1: anigis duwa ngwa zuru mbotai jido benjamin ngal fatai kang mu idi ngine ji maran kitori dai mboru zuru mbotai ke aba maran nel idi ngine ji ka ne sergiti ila konjola ne sergiti nama duwa ngwa ya kal injwa zuru mbotai nama eri ngi ani gino njwa ya zuru mol fatai in nama kai kilan me yenge al jergi ngege a kasunga es aswami e ine ne setting gro na kona skain kona dia kelkam namas gal kayuna kayinga
0: tolei

0: Asoy na tani asoy. Ki sense yani aba ilong na jang na kwa jelu. Ne jidi dari nyu ne yegis. Ki konjorang korang na jeuno kwa jelu. Kazi we silong ine ya mo oto sunga kwa marangilori yang kinota si bokona kelu. Ninasa kweni usi mbeleng alking marenga sunga na kumaranyanga ulanga. Aba sugio alking benga ja alaje ubo alking marenga jelu.
1: Ne ki marabani
0: ne ki nga banga kele na kore turgas le kinye. Ala ubo bas kilma jang al nunjiro king ni ki magala la jelu bo king abanga la jelu bo. Na ti modulji olan din tareja ajo uba na ronkonya le jow na ki kwana nga jelu. Otanga sunga king. Ki konjolan nora majaram bain na makko na kwa kalu
1: bara ba yete jia di lono doran jola ni jilon na kito on dio jai na kito on dio jilon na jena erdi gis lo wala endren na jena nuyu jof na ene jena jilon
0: ka ga sin jema
1: e gela jega na kela do konjola ke ba ela ela nuyu jilo ela lo jilo alpingnes konjola ni jana man ka yi kurul kai alla ji jena nuyu la jaw na na dorata jiro ba ji ge jilon
0: kinna na maye majaram bain al ki dengin kirsin Nang coming almatido ki konjolandora otanga sunga ki konjolane skin ergi na nui konjolale ka namas konjolale gankenga namas ye konjolane skin ergi nes longa ke dingale duitia na yinga geba ilole ji ayjelu nina aliya mokwa asoi
1: na ji mara magen ilole ki dig namado goela nan waye e ke gabalai konjola longa diang itin kwal dok pagi ngi konjola de ke lola gemba
0: duo bi duo del ding pe na ke na konjola ke ba
1: akeba
0: akeba lanuna ye incoming a yi duo sa konjola ke bal balompi
1: bal lompi
0: na ba ke balang is nsp mbia alkate ya terelang la ele ba sinan mbia bal den sur sin nsp mbia
1: egel ka ba aldi butte ke na mbeleng majirsi sugut ka ole na sinan ji Abang kuasi mempakat ala jeruwa. Peket ala jeruwa.
0: Tak, ma jagili kan kerja jima jeruwa.
1: Makal kejam. Abang lola jenni. Alba una kinkungi si. Niki alang abang kuasi ajeruwa. Egal na alma jeruwa. Namas jawala sugdui tiye na sugal ke abang kuangi. Egal na abang kuang pagi mbele kelam. Alang agil bayan. Lo iri lo ye. Nenangilong. Namas nyanga na kuang utahiri kuru na makal diye.
0: Makal diye.
1: Egal sar na opo gile fi na fa ko ji wo ka sa ke dora kera de nya nya la fa nan
0: ka ko ye long mingi lo le ala nya ngaba asang ingo ji wo ka sa jamen
1: ye wo na san ko na kai bulo na ban ko ga la liyo na al arinyang an su ko sa abang ko ke na kal arinyang nu do na ba na ko na ko na ji nan ka nya
0: egal belenze ne ye lo nya ji mu
1: denje lu ka sa na men ki kilma
0: Awiya ilena belenzi.
1: Kilma diye.
0: Ilena belenzi.
1: Ila lombal kinu ni al turu nyere.
0: O to ki o nesti o to kalon ila lompie belen lompina kwa mu envel pogi na belen. Ye pogi bara domong anga lompina spago. Ye lompingis belen ji al jelu. Gegil kungi aisa laja idingis jala lo jelu. Maranji esi ki ka jelu. Ki kilma diyo ki ka jelu. Ila jelu al insani in wala injelu in al yangwe
1: erike heri yarti
0: erike sa irija ile namanya ina lompi meleng abaduo bi duo yangwe si ki kilma jo yingi njegila hi yalba lonne na sawu
1: bakko bakko ronya wore
0: bakko ronya inna maye marangel yam majir ile lole ede ngararangala ne namaka ngungi ji otto duo bi duo abay duo eri ingo kina ko bala mbere nga si ho kebum abas deng ara petpete nga aba alang nyernyer si a naskay na lunji kas jamen ba long pogise sa ngoji pogi ne ka nyarta nan kungi ro wala jikas jamen
1: ela ka do
0: bele te pogi basin kulungi hi basin wala jegil kungi nyalay ba kai sa amin kunye sa idinga ngasa lokalu lakin maranji alanki kilmale ke kilmaje gilba ka asoy samin
1: ne pagi do kidik na bado longa de ang asal mbaki metela de aske na do kitim majera se ke dora ke rel dok pagi ke namas majer se ngwaji aba se yeye anela rosi bar ela longiti ki tarna mbaja budu markab majer se na ko majere ta bandu do te na miskine ayu red lomba namas se tiyo na tiyang
0: Aba setio
1: namoku na gutkawe nama lolu lintindire la pagol ki sense ye ila akeba mo ke basaki bar kendeli egal jongongo da pakire ngfu yalla kase ay se wo inan kwana inan albasi kase ya
0: jerin denkil man
1: namas beto na nya
0: jerin denkil
1: man sareng alba woyinga pagi na majile na sembele na jikani na yetin ina nya ila sare ala ninkele na nangal markab kere ji ay yo namas ngwa egal na wo ji jikangis jwaba duo ni se na se ti ogel
0: alba ji alba ji
1: egal koran be je kana mal anda
0: ehel
1: dim bogis na makali tiyo no suru ogota na men ko ji akai na ay jaay nan
0: ay jaay gel ni na ji ju agel
1: egal na duo miski
0: na ma ka ge majram bayin alki coming
1: na se nge
0: jeile se jeile na makwela sang etir musotka na se jeile ka ngi yakon jola kayilla wala kayma kon jola kayin pissing marang duale lon na yeden kilma dio se jeike yisi kon jola sergiti aba yisi se jeine sergiti
1: batba
0: de ni na auto ay mitila ke insunga madgisin jel alkan nakari kuliti na dombure si dok arden kaw inalom bayo kani ali ilongal kilage marang king kage asaki ngalon orre kwa albika kribang ne kurus bang ne kila otang ire rembang nama kin otang adok aldinga to yang asa kundul yenge algi dok itin kwa si kuru inya kwa kid alkele si sekeli marang nama kamungi alankin kwa ki inala lomba alan kundi ene skinge se konjola ergia kwa dia kines kwa sendara ngamia lengi marang seje iriti al kwasi kuro ini nema kwel dok eye te ngwal kurgulin asa duwe lonaze ye seje ike hi yesi illa long asa kila konjola genes ergitia alan ke konjola korang rul ne kikila denja yin kora kikila je wala long den seje yel den kilmake al kilmang ilayne zesi yi koranga ringe de kala konjola saluba na maranke kengela duit konjola kayi lakin maranya den dio betelsi yi na duiti na tamun kurel na arat rengel na lot fegel alye longalam pa gonena jinjwa almajir keden sejeyi yi el na rojafa na ma fagim kam ay bele
1: ay hena
0: egel na kila don mayenge tabunje majram bay
1: de maramba kidik na bado wela lain wa ina illole wela lang ore kwa se trik wa senga
0: baraka yaya hasan na orre sun wakil menni ka sun was aso amin
1: ki barkai
0: bara yaya awuna singalun orre kwa bi alkakriban bi asakurruban bi aljayin jigan ireren ban jigan ala ge ba aisa bingesi jigitia nes koranga rengele unes koranga pulungi tena ituga jawitia lakin marangin singalun kien kilmangale orre kwa al erike yi ni kien seje yi la yeyi nes binga si mbeleng jato alloke alandele bago ne kisse ni nal ba kwa alingan kele ki kien seje nga nele kenge kien zikalon orre kwa sa kuru kany torik almake nyele lole dok na makagul asoy
1: e manyal man kedi kana mena min orre do bi do alke asa kany dayen orre do bi do na dem barasin nan dayen orre e ba pinyene den sursi ngoy bas konjolage bas den sur konjira ke dol pingina orre tin nan wal gal den bara tin nan asalon dol den bara e ten sokle adi din bara alke adi katarifi adi kalole ke e ten sokle alke wurin nan in din bara se ajanan ba din bara se joyi abu jumana jiduo elen se janan e bi jawana din sur se jurguro jidin sur bas konjira jeng wal gal guta songaja ay lompe do kidi ingisa beleng ela do sel jelo adi lona do do to ko sefi ay lompe ingisa beleng alang ela do si janan wala ingis bengalan ken ku sen asi janana lepi en gudin ja ko elilo ela lon maram ben ete dulin ku yali do tina lompe te wa yesi e lompe asa ko asi jangel za
0: la la
1: do asi jangel ba ela do se asi jinjam ngin do kafiri lompe yesi ba it ku el nal ba jisi ku el ke pergas ba imba lompe do bi do si idel kapi na kapin lombe ba kwel ye lombe on sureba wala lombe ye kwa za ngelba wala lombe ken khala ga sa za ngelba ye lombe ile duo se bas inke energy bas inalanke no mara ken ka si irel no mara ken ku se nga kelasi al ye pi kelasi irel no mara le ki ken ku se nga den dora
0: asoy
1: indo den sursi li asa durum nya na indo den sursi ena si nya nga lombe bas nya nama yang kuel orre meram bain do sa yang ko dimbara ite so kan ko kina ko sikin tare hun kanane ki gabale ite ri lona da mburu yo ko do pila lo digle kina tare pi do kikin ko ngi ha in do kikin ko ngi ha in do kikin ko ngi ite auna ko ka ngana iriya kin ele do dinyi le lo le ke aban jolan jona juma dile ba dini ma bayi na dinga bay nino ami daru ay ami ba na man ko lan do bi do pingi na den sur do en bia dimbarete kwa ke bele bute kwa de ngamba kwa patan ale kein kwa de kire kein na kwa de kikinge na kwa de kinge jaz yal mal orey ete ele dual idi dio ke do bonjumo na de njuru palangi so ko ngi ba de njuru palangi kangi de ngore ngire ele unelon se ete na de ngia illa ke demba illa ke denga ba illa ke illa be kiden sur na ke hal jiselanje ele do alange le dosi son aseti alkie gena sidi apa kaitie wala pigna ndenge nzikire mbana ke mbana so aseti
0: asoy majara mbana esa insijaro maranki au ore kwado na sin galunye ki deldin dial kan ale ridike ne jirigungo kriya ki ore nga kerkan ki deldin nga kerkan duonin ke na borudi lije basin ki kila kwarin dentari basin ki kila kwarin kinna makai del di asa korto geno ring kiza ta kala unus ko ronki kwang marang
1: aso
0: illa long kila jurungo ha ay la kinga da en perder rengeli la la kila jurungo kila perder rengeli ba imba jay ngi ki kwa nakang lakim marang ji inzi jalunye ni na alki anga tuying lo so bo ngana medil bungiye arang asa eyduo dem bulel kena dele
1: fingeti
0: na dele fingeti ina lomba alamba kakang alang kila konjolagis ergie deldin kila na ngwa madikalas kanal na may dora rule ina maye elki dengin kirsin jila longa is kin konjola na kin koronga yengena is koranga rengeti na ergiti na kila jannya wala ilong asa erijang na din kil madiyo kena kien janni ile ita lomba alang ki sursi dengin kanan oto induo kikei kwanke na katari na fi na kina fi zinina albaji injua al kul ker ker kan oto nan do din diyo kuro yi banyu monki na ker ker bang
1: eh bat ba
0: ban ker ker bang na ke ngare ban ker ker ge na ke njanga ban ker ker ge kila na mayi asan gi ngalung el lom fi del dingwesi ala nan ba marangal ken ku senga si nan nan ya ba lo na dim mare lo na konjola ge na ku se age na fi man yi joyingi inkwaye nina al lom fi dok inkwa ka ba illo na do jitti fi kal ba star dora awriti na abagal aluna star dora ada do kenzinele dora do jitti man alam bas itirik sotin ku ediga na mayi mbereng ila dok jariñe alayba idinge labe kalgi arel zeidina alba kwesi otos ingwa fuk na sare spuk kwa jato alba idinge nima itin soti ngungi dinga rang ile na lombal jariñe idingi alangi kajawi alan tulle jan alan wori jang alan teya jang ni na alan taras jang ila ina lomba al jariñe ke mara lomfi uneski ngalung kingese yalge pia ayla irelba marang al kayin konjola si ne irel na akwelba inma ye nima sunwa sursi akanan ba maran sursi koyingi yi na aba joyingi dual joyingi joyingi ertiye aba di maray lon na dorakuro jonas jirsi ngol sin joy hay gidi ngi nal jaw jamale lay ba ale inna nenna ja kangumi inal yidi ngi duin kilman diong eske dile kilman na oelgi maran ilal jewna karajirsi yi ila il karajirsi ngol ila ilong nina alduo sesi kalifi awlo kalifi yasan duo barasi se kwa na senal lompingi hi dika ankeli yo inna matinizata alanki kel nena kwa ba aisa konjole kinga se rigitia hi awuno konjole se towa kana ila kwarki worigi hi na kengo majaramba kidigdo alanka ankirsingo
1: kiga balai dok kidig wala sangi triga go eten sokule abaka yongwa a ayla lompi masalan alji injami induo kafir na ka kafir manaka alinyama lompi ala jisi sama ko na kafir so ala al kingo alon be on tura laiba e do bi do din ko se alba tewa ye alba ko el maraba ke en ko sanire aba inja ma ngalan gi ala jisi sama ko na do sama ko e do sin arit ke ne gi do ko sin jema mama aba jona je gila adi jengale adi jamale adi mazale adi kale
0: bara aba lo na jenga sikka gila
1: adi kale
0: la ila yunde aba lo ngal kele sikile
1: aha
0: otto aba ken kwa ken kwal king kimi sikaw la dai on rena
1: ngri
0: al kwa jitalage
1: eh
0: ken jenga sa yenkai
1: eh
0: yi na ngwa kial kayin konjolan girsin asa kayin konjolan girsin na danti yin girsin yi dien kili kiyan kan baba lo saki dinen kila otanga kila lang
1: ai kira ka na ji ai nin jamen galjin mar mala ji jamen ki al da lo jato na e de ngal ba ini al inangi kan kwa kwa sisi nan gulpe na ji ai si
0: kila ota lompinge ki as kalumba ki dio kamba yani oto kai nan waba almati ka an kerengin na tulle allo mbinte mum je ba kiyo ji yi burgo riyasa jamba alka na tulle na kasi alangi lompi rumanja ne jeli na la
1: basurpiejaw
0: kila lompinge ne ki akouba allompinge en kila watangale ki kriti kin ma ka hangungi asan ki ngalon lompi al inkwa deldingwe bi deldingwe alang una barasi koyni na asanker yi al una ken ko senga si jaringi na alkaja hi aba illo na bara korompi kilma zaba gel nasjua kanguni idingina ye janga zata angulinyas jadi kena duo finas densur agenti annan jitti jitti digal fi densur agenti na jutti ndike na erdi kena duo fi nas dele jaruti na kwa kerengale duiti ile na maye na ko sengo sei ala ile risi duo fi deni na maka eri au na korre duiti na wushinelin ile jambalay ba maranga welu nas duile agenti ba jel nas wujua ba skien agenile ba kalaji asa ngama ni na sa waja asa bowing waja ba bowing lazim ile sina sin daraka ka na sin daraka bara kobo awangwe dongo isunga ni asoi sa minatana dogis aswa mimbara kwa bota jago tabunjeng ne kinsira nga jago ye na kan nakirsing ilalong al dayenja ngin koronga ge ne skiri nga ergitia na koronga is rengele na kikila koronga kani wala ilong al kain kilmage ne dayenja ngin koronga pulngitia alankie ko inema dayenji ngoyi bara na manye na kan na kalu na men kaming al kwa di nga kindelindio na jayengin ken konjola kila yengena skoranga rengele neske kila ergitia na liana zjutia na zdurumduitia na kwadinga gal algal kain na kien kilmangage annang ay kain koronga jaingin kilma alye idense.

0: nedi metil yendo gal kekila ko an arage nangal kekila ko an togge ina la lomba al kekila ko yindile ke kirege wala lien marambatinina nakai na kerkeri maranga bay lon naki pundi neki konjole se keri kulo ila bakai baki dele fingiti ina fingiti banenal kekila ko le fingiti asoy
1: ki gabala maramen eten sogli ki aban ko alang konjole le kuro mainde ndem balda ngapa ka alang kizikai
0: se
1: alang se yezikai ki mining in apa ki de mining de takken ken ne de les putton kui alan konjole to akawi ba ese yei mara mer men men longelie ki eten sogle adi in kwadogal sekel wala ki segan sekel den dio kwa ninninge na adi in kwadogal sekel na segan sekel kan kwa kelal den dio kenyel idi dio kenyi al kela kwa ai ki qur'anin seke wala ki aidi gina sai ke ne ki aidi gina sai akerba na elal yanke sai ke den dio kaina wuri ne kaina wuri ayba den ara kuro la yaran kan bilan amma ke ne karal taran na maka ki dik marmen anningis men din kira kwa mitel el baji jo ki konjola kaina da ken ga bolo urkani ga ba konjela ki kan son sunyi alena ro ki dik dan sur ke ina sai yen den sabaki sense ina minnan ina min tori aba jigira ki kan dora la kan meni wela ambelan ke mbalda de ngi al min ke dombare ande dora aba ngwa nda bugari ngai al kitor ngi kan me mara men asa ko bikir yai na bikirin tabe na bikirin tabe ntabe na kari ko mes yai
0: yani kin dogala ongal sage yani
1: dogala ongal sige
0: o yang
1: na kin dogala ongal si ji jawngi delling nama inse yel alba ini kari komi na skwei
0: e yusi bile yendo
1: e kelma bele kan basel
0: mayro mai ngobe na yusi bingal sa soa kingi ngel ene yusi bingal
1: sa soa king maraji
0: de kingi gel benga men dual bas ongar ke kan men wa matina yusi si ali yesi seke yi nama gal eru na yusi gal yengal sa soa kingi ngore
1: ene aljel na jegele ji maramen nama ekip mitil menenga la menkan konjolo kina mila mila so ki gabale in la ki walji jamya
0: asoy
1: al eten sogle ne jinjo en kari kome bat al basiyai meneng ay king ayenga jegi lilla bikirin den tas ki en kari kome al na manki en kwa awla ge al kele kin kwan ki ayenga ki ndon en kari kome den ay ki la don tiliza astil fa karage ba wala
0: tele
1: do min nanel
0: wari
1: na ele duo warel ba na ele duo si na makiena dok adde yani, na madu
0: ele duo ba lon ay duon taski barang ay ga is kawriti aba ellon na ken na ka ele duo den taski barang bang ay ga wena awuki
1: wena aw
0: ki duo tabu
1: nagal kwa ay ga tori en kila gala asan kwa kume kwa de sim peri kume na kwa de peringa is na kwa de peringa os na kwa de peringa nin aba injo
0: tan ka ingel ke saki
1: king ka ingel ke saki le
0: na ilo le kela kwa sunga ge na duo duite sang ay firi fa wa ne ala nyen ni fiana ko ekiri
1: ala ngwe kiri dok mining asa ay firi pa jure dunzi kai
0: jure dunzi kai
1: kenza
0: jure
1: dunzi kai jure dunzi
0: kai duo pire le duite na jure dunga
1: na
0: bugulina na salangwa ya
1: na bugulina salangwa ya jama na ela ba ya do baungwe
0: ki alwa zo wayenga os na dika wo bukusel
1: kel sa kel
0: ki kel nje yes
1: na na ma kel ye na ma do en kwae kel ade nya kel ko asi kel la ko ye algerie be kel ko ansa dingwe
0: dinsi
1: na ade do na zengwa ya ha gina alba o nas kere komense jo nge putton ela de dingwe sa ba na ma ela dik dok dingwe sa ba na ma ela dik dok dingwe sa ba pakka putto sa ja ba diele alba se nge putto ja embere ji mer ma jinsa
0: nagal orrega ngal sin mitil ganne ngame al warjeri alan kikin dolan arajui
1: nela
0: biki mbora jamlo
1: e genna wala sa ngona era bikir seta kwe
0: bikir kwe
1: na kari ko me ko se ba
0: bikir niye ati bikir zinuyel nankin dola ke burnyo ati bikir dejel nankin dola ke burnyo ki ngwaye ngal ngaye hi nina niu iale bara na nina dele
1: aso
0: hi
1: aso
0: bara otto ba kaungine kagila ina dayun orre kwa al illon na bikirage kasingi long al sunga kiyen iyanga longa kiyenga ba lokabe ne kay yensis aso amin al illon na kwa bikirage
1: maramen
0: na maye aba domboren diokaungi
1: e altina nyanga ba
0: e al domboren diokaungi e imbelengal bikirle bikir bikir ka keriya ali ilong nas keringa wol kwang jewuli kwa nyei ila allum fingi na kwa so mwa kilangingi wal bikire kingi na ilon ni na allum fingi ngage ni na ken defangage
1: na maram me ni na wala san kila kwa mitil timenga
0: tabunjeng
1: al din kari ko me se kera kedem bani ngundi na ken kamuele na ken kungi na gigu ta giyo na jinga na elnes in kari ko me gis belade kwa na jingo na san joji hakai na jim belade al juma ka wase me nga sa bayin kwa wala
0: eh
1: na bayin minga al elnes kwa in kari ko me se bayin minga al ken al elnes kwa
0: bayin ka rasel
1: yas arriba wala yas elba wala ka ete sokle na makwela len kwa maram bayin ki atining lo na min kwa akere bayin sa konjera kwa min dombarenga ewen kwale namang o kwale namang is kwale maram me te kikin konjera len ka ba namakai dombar ewel kwa nyena na ko ebikiri ko ebikiri ba san jabo
0: na ota kul
1: o kwang
0: ota ki nel kul majaram ben bare longi kurgul le worre kwa abay lono kurguli
1: eh
0: wala surdo hi
1: eh.
0: Tabe an ko ba kino to kulal ken dombar le kin
1: eh.
0: Hi
1: eh.
0: Ba min dombar to le kele
1: e kel na kwai nes ka
0: lom fin ken sarta nyet al kwa sheria keria hi bu kul hilal eria ke bal di wi wala abakel na mirsal zika gila hi mirsal ba kinga kul na irikin nyet ki ngona nyet ille maranga ba kalekel aba belengan sabakel al kwa ilona dombrasi ka unye alang kwa sitte bunga folia nas ayu ore wala ayu baru kede mbelefi ine nama itinka ke konan jani itirik manesh na mirsal intas ni nang ine ken konan jering ki in itirik sur in fir sur inya inema ka ngungi yi nama beleng sabba fingiti beleng gawutin sabba maranga ba jena jumong bo kul yenge yi min irike lal kay nekel tek tek tek tek nama kel nekagul ba nam suke ina lombal dombre kerke nas mirsa ker ngi wulay aba biram ji ko yi biram yi lolel ki ne bu biram kering illa do bayina yi yi na kwadi nga bira ibrahim kriya na kwadi nga ki kriya na yi ba nyei tok dombre nyet lal ke biram ba toki
1: ken nak bay maram ben
0: yusuf si ba kagila ba toki Dawud siya baka gila batoge. Iza siya baka gila batoge. Kimba yi yenge kin alba kul mirsalage. Duo kera kebal jadi. Marang ki ore kwa gudla kawo asang ingiwye in eri. Almen tori lo mpu ingwa ala jawba. Almen illa iriel.
1: Na karikome zi kiskwa alke.
0: Karikome ewa gulo muna ke. Kero namae la aldi sibo.
1: Ditan.
0: Ditan.
1: Ekel.
0: Kindamae nange. Ina lomba yokane allomfi otto bele kwa. Wala beledis ke na tugukenga na elna snati membe ele yakeba la wala dembeledik yal barasi toga jawiti ele yakeba lanu lomfinde embele yeyi barnga ay sanginwa alye beleng alba inkwa alang enki bele alba indeling ka soy samin arangi tina jalba majanam menna maskali kayin yeyi almitile kanni asakai ne lele kirtina mai ting toga kuro mitila kwa kit ali ilong na na yendo konjolele kay na konjolele kay lakin maranye si konjola sergini ba hi seje si kay ne ki kilma ngatari kawe na kilma ne simbeleng ji kilma simbelenga ji jayin konjola si alko zurubo kare yenzi kare la julo ba marang al innan jawngi na ki indorajo jato na manin shinu na mani lolle jago alyei na loteyai
1: kana
0: ma wel aran kila kwaziz matimitel ay
1: mara men aba in kwala men mi tin le ka ngido kidi e badele ngi de juro do le ka ne ba butten alle juro do ngi sip na ba ni viana apainga an lam ngi nas ka lan skela ko andi boru le ke han sake juro kule alle nas nas a induo jula e yering era duo wo bi rawla kari wala ke kari en al asa den to en kwa jula
0: e ful gwan di en boru ndabu
1: induo se ke en ko jula ke dal buru do ngi kayi
0: konjere bulen ay min kwetti ga
1: min ye kwetti na min ronde en jebin den tinle namang el namang el namang el na ide tonk ne du tonk tarif ya namang el namang el namang du on tarif ya nan do konjola di ke ne bulé nama konjolan apan ke la kayin al ide di bulé ide ton di o mara
0: ton di ton di bulé
1: na al jagil ila lo siden den kelma si ila lo le al yal kawarin na mel abwal ay belen kerek kelman gwe di o putton na se yeyi asay den se yeyi kan ye yesi al duo kerke na sungwa alan yesi sege yesi ki piele tio ra ki sense tio ide nabado asa era konjol agi nan dugi asa illa kenge dulo asa dugi nan so dog jengosa dok bas de lokinga namaro kanga illole marame nene induka mai nende mitela sa ela atiring illonga ki se nanye inkwa asa kilmasi
0: de luiting
1: denga le luiting sekan na konjola se boyu bank konjola le kya songa ngire mara jegil lia arankeng ayenga eri kwale jegil ay nyaale ay se agini illole namado gi ki se na dok a jano ko songa kiki dok anisi jegil a dokeral dok anikari doke daniel kari dok ay dok jegil al na ma nya al kweti ken dok nya san kera koro banya kanena ba ya ay kwa
0: iringi
1: dok iringi ba jegil ka wi dokal ba denkil ma putton pe dok onjel
0: na
1: man kenga
0: na dok koy kenga gel dok
1: na dok koy kenga
0: na duon tonga
1: na duon tonga
0: abo kurin tonga abo kurin ma kwela la nyen to leking na ran ka kire kini na ka na mas kien koronga kila el na ka ina la gabi yen ma zin wala la ka
1: ala
0: ba kinin zi ala ba ke a inan kin zaja ba la ra ka kin zi ala ba kingasi algi kai nungo ho ma kin jani na kam
1: na duola
0: kila kwasi alki engle jani na jundi na sokari ngako na zi jeli na jigil ki
1: na duola ke na ba kurin ton tarifi torik na sin abo kurin kwali inan jana mbele ngala ba kela ele
0: egal asa tinde ele ake alwes ke yuba nya
1: kayilla
0: egal marang nele duoro kweti kanga
1: ndo kweti ka ke kanga ya jigil
0: marang ki sunga da ngor rekibe na kidik do si kalung egal si insias kalumba
1: na kidik do wal
0: ingi ala kurgulimba
1: na kidik do wal ingi
0: e
1: dana le ala ingi alan ke lo ta sa be yese asikari
0: do konjele ka
1: al kabi do
0: dulo kabi ala murunga mi jigil na ala ngotusu ngotusu ko ne wutu kabi do
1: jigil
0: lekin marang dok
1: nama seye ki sense aba illono gi do seye le jeng maramen basen ke dora jeno na duwo to dogalan seti anke bal jija na skela dora jeno nama kai nama ri din seye min din kilma dio na ri butun din taski duwo tinga le jisite wa
0: a soy bara na sin na jawo bara azam azam tom donga sunga ni aljel na jago a soy skame na a soy donga sunga a kae in mai skafun ngiti domburan kitongale orre kwa bi ale nambalon na alka kirenga bang na aljurenga bang na berunga kergale bang bi do ko sakien kelmale otabang nina al yusuf jawritingi hi na alankien butumo na alankien ka kirembeng yusuf aljure dungi le lankenga na isi konjole na mbule ina joba to jure dungi alfa yang na ji jane jigitia na konjole kayne inderinga alangdin kilmang ila sesi aljide ngunjuro hi toka jawi nes konjolergia ne njwalange konjolando rojo yusuf atening ilonga juro do yusuf na nyekila konjolale dele kenga ingwal kila konjol zisi ergitini bang ila konjol piana men kila ya ngwe wukwe kawe yi
1: na man durum poi
0: kala na man mara durum poi na nya nga balan kuri pako marang kinji kalung ina liye seje kwa alo rebo bika kriban lo bilo kien kilmanga aliyenge ne simbelenga ji al innan jawngi inala lomba al jige nga gane zmeleng esinyin rgia na nje na kis yi nes oronga lutia ka asogis aming awna bang bara azam na bundul a ka ngungi na dok abakel inena ele jure don dok al kwa daniel keria yi al dok kurinton ya kin ko dok kurinton ale kin na kul jure nga kin dola dok ya kin ilalong kikilok al ilon dok kin kasingi long asan kila konjere jige maranga lien dien dio seje kin yi yenzi kila kondra to gaja yaba inzi alkwa inge ngala otanga kitkane na amina yaiba ye iringi na ngwala ala ka kinkinzi ka kriya la wuliti ba yi nama ya ngadok no kondra le kebi yi marang densejeyi yesi ayuri aspiba nama ngonde na kila kwa kele na le yenzi densejeyi le si yen krikuli ki oto in lakaron orre kwa majram bayen alanka ingil mandiyo ile lanke alang sele kan aisa kayen kelmangan yu ngalung inal sei ati jotake ati tonke ati surungirike ati lobi loke in al domongi seje yin lo impinsa ba kielamba inzi kaw yi na kwa ho ngasi kriyala kuro bolo te tuzinga kelesi kriyan kuro ba yi na manin ila en allom fi beleng ni na yusuf bin sabba na al ena dalen sabba ibrahim sidok na ayub sidok konjoro bule
1: badba ayub sidok badba
0: konjela bulen sa dagay mba
1: ay kin ko man do mako kay
0: ne kin ko yalo do mako kay marang ibrahim sa asay sikila konjole ini hi yani sejay sikin azat zainina otto ne mado kalefiniti ni na orre ko akidle ale lono korol na flal kenge azadu lomfis terive ne sen gwal juro hi na di suru jundi ne kinga la jundi marangaz lomba ya alwiting marang kese je indura ina kwa ba e kinjige ngale ka jigitia hi ala ngona inang inang inanga hi marang kafia nyanga kelesi marang sentiri jato al rike ne indiri tulle abado ayub lekiu ayub ken konjola lesibule adeske imba marang kese je indura hi kele konjola se ajerki ba sen yiki ergin nina ati aldo ire kwa beleke asinga ni wala asinga songwa kwa yembele asa de nyango yengwa yiji na lomfisi zigirte ne king school kalam kasa terija lomfisi na ibau atene ile ona konjol zikri lutin bankele bangele bele kwa mara na mayenzi kwa jika ene njirsin na ullale hi inna makai aba ilong neki ilona konjol sikri jikruji konjol kinga se ben dora pet reul mara kain sa long orre kwa duo bi duo jotalake alake yasa den kilman dio seke na fi hi ajundiba asenji konjola ergia au na maranki kajo kidin se je indora al elong alanki tewunje majaramen tabunje
1: maramen gede kawela lan waye yelompi kingasina da ngore se mengi domore ande ngewe long
0: aso in ma ki kwela sangi nalan kalogel
1: kingasi da ngore se mensi domore ande ngewe long da in surusi
0: ne in majaranga trike no wan majando
1: jago
0: lompi al deldin ko esefia ya kenjalo ngagene den diofia ne deldin gue lompi inde mani ne ken ku ge sa den diuke hi idin ne deldin gue ye lompi idin fi alan teya na sankie mani ke inna ye ele kinga den orefia maranki kerengel la den araki al lompi ku ge nes diuka nes ko se sakire to bunya diti menya
1: awle to kidik ene kidain suru na den burukinga se ele ini kinga sitin idle ene na kinga sete obana longa se insuru al undul kinga ngina lan kenzi ani yes longa ya
0: asoi
1: mara kwa kene sakana mara kwa kwa kinga ba kwa kene sakala marang
0: ene men good quello
1: illo le mara men lompi erera ina yawle ngel baye na os mara kenzi tenge ya kene do kwale ak aisa le aisa dombre ya de
0: agena majira mara ama marang abagi konjola kiyo no konjola zi kriguro baye yawle ngel baye nyetto wajo no skwa grengel
1: e kel makang ina kang ina kang isa ma sa tenge ya kele ene do ke ela
0: ya ya asoi
1: en kangal do dombre nyet le na man kri ko me do jofo dombre kri ko le kan do jofo na en gwaji aba ilona doctor leja neba neki kala tenga ja neba sa coming egel kala mbais kuri it ela langi ledine fi rafia ne jurung ne skere sa patata kere
0: asoi
1: mbele te kanu kwa wala
0: asoi
1: kena men amen ki sense mara men ki eten sogle elon bi kan kel mandio kinga si longisi na elon bi longisi ki e itori do ken ai ka mi wo toran denti leje ki ken ai ka na lon bi longisi ki enes kinga si kojo ja pia na lon bi longisi e jiling adile e jiling adese kinga si a kwa kina nes ko juja kawaran ki illo le ina corona e kerek alam ba ke galna in akwa ba de ngwe de kina lo de an corona bi ake ba mara na men amin elen sa baka se ji se dan suru de lo ta jangin wayiti kayan kwa de lo nan ta jangin kina kayan kwa suru ban ke imbas sare le jato na man de so git pago alam ba appa kwa ngela mara kise na men amin bar nga lobi lo alkay lompi ye tinge ngis ja surin joengis ja ma ending na jirgin oges ja aba illona kirenzi ki sense de lo inaranka sarale jato banjere jon kilo sarna ma jumana ko selal kenane jisikil mo ina ma jumana ke ba mara elen sa bakal do ko rekwa ka kirege era una o rekwa yen kainkin tabu sa batal ba tabu ka wena ki sense na al inangi bayna ngin dilen al yen ange
0: asoi
1: bavra dentin kenaskei
0: asoi
1: na do ke so ta bu kwa al undula ye dan suruse duwa ke balamba na el na dele onke ba uriange maraba den kin ke alamping na teatere le
0: asoy na tane asoy barake na ken kona ki yaballa wala ki ingilizi na pia asoy so bara ile good kia ka ba lan kila kona si ardenka maranga soy is coming na orese kilmen na njani ouna njana jundul na ke ne ke riluiti asoy is coming bara ouna tabunjeng na awu na jundul inama ya ene skinga men barnga nina aldain belem baldain beleng ji lalongal kin ko jola genes ji si ergitia na ke njani wala longal din kilman dioines ji din jayngin si ergiti alan kenjo awu na kang na awu ne duo bi duo den sursi ingo toroling otton sokle kasi kaines rgiti
1: aso imba don kwa kwa kuin do ken di embele si
0: aw ya
1: arrimen pian no kelma ja dele kisense inana madikai indo glompine do
0: indo jalungi
1: dok jalungi
0: ki kwel alan ko kul inna perreki
1: na do glompine ay wasempia
0: ina min ko kul inna perreki
1: alan jona
0: alan bere ngay nangal nga
1: alan bonus bela
0: e
1: lompine ya dem fer ko nyo wadi ina lombal ki al kisin karati ngal ki ko askel
0: lo
1: lompine sin ko al bonus bongulo nas bel nas dien suru butumo
0: asoy
1: na dien borus butumo na na maye
0: para si do ko songa kan ni
1: al da mbara ne ko
0: alan do ko ala ngal nyanga
1: e
0: hi alan ki ay ki bolingel
1: mara mara insi illa kwel
0: eh
1: tongwel
0: egal alan bawna sele la bol sinas tongel yani asoy barasi tunga tawakaldi al oresi kilmay nangini
1: ki boray
0: awuna kanakundul mayna marang awuna duwo biduwo den barasi den sursi ingo
1: eh
0: kasi la longal duin jay ngon jolage les koranga rengel ni yensi keri e uliti wala ilong al duin kilman diongi nes ye beleng alan ki ngon kangungi idingi ne duwo digi nang konjolan dioke anan konjolan dioke ba erdisin ke nasen songwake oto songwa sen dongake marang hi den kilma akeba namake ilale na den kilma akirel ba lotogle na duwe ninke nasinga ke banan konjolan dioke marang den kilma hi lotogle kirel na lonsi yette boy sa bajawiti nama ka ngungi alangi ngwa ki wore kwa kial ke kire bang lobi lo albang na asa kuro bang majara main ka wela sang ngwa majara kwasi alang awu na lomfi ndonga bang na masoker le kayti na magal ji tabunje
1: ya so ke bray na ki borofata bar nga yena kel na ko na ki son ken singa mara ki se ke kiringe dan wore nan ke kire kan duwa ke ba alang eten soglenes ki asen kwa ki aldo ki nguto ngel nyoke kan loro ki nyoke akamba wala nyoke an kamba na masin del dia gen ki sense alko an kama sura la kwel ba ki sur kwel
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

ini nama dokang nakir singoto jurung den jaring jial dulingwe jang hi jinjuru simin se jaimeringi wala irin jon se jaimeringi wala kijuru ila altulli aiba wala gal arruban se jaimeringi ini nama dogwele lengi wa abudwe jang naski juru tulle jaimeringi naki irin jon jurus jaimeringi wu ailang kuru ini gisi na wu aisan nyingi na wu ailang iri jagi na wu ailang ini iri lalji jweni iding na ye inkwa juru irin jong yani aliena kwa kidiembele na jaka mingo juru irin jong ila wu sisunga kilmasimo indeni ndi saba na duen saba na duo ayi duen dien saba wo kankil mangali ay jundi ba san ki juru jitti kayim alan ki juru eras kayim al juru tulle ayba nes kayin e kil mangali el wo kisense jundi nes ki juru irin jong kayimil wore ko nyettin gwe lobi lo al kayin ki kwela lang dayin wore iri jegin na asan juru nga kang juru nga irin jegin walagal irin jong ken juru nga kisense akwel ba alan si kain jerringa sa kering alan ki juru nga rubang age kwel wu kain jerringa alan ki juru nga teyeng age na dogis ganyang ilo leng sunga dogi kuru yani dogis kain juru nga iri jagi sunga jundiki wu na kain juru nga dien temen iri jagi kain juru nga si wu ki king kuru na ki dien temen ilal jijueli nga akwel ba alan ki juru nga korro nga skerring akwel ba alan kain juru nga rubba age na kwa keringa singang ki juru nga kira kalunga tarasa ge ba duo bi duo aldeng warren diyo ge awna den juru tulle awna den juru tarifi awna den juru ilay alan sari le jatong erringel si alan juru ilay ba asa ing erringel ing eri taras ala aiba na ingiri al innangi. Ki kwel alangi jar garbal leji kwasi nyat tini kwen. Neski juru nga tulle nga kaimi. Neski juru nga teye nga kerere. Juru ila aliye ina ina imbelenji ki juru irin joan sa jaymel. Wala ki juru ruba kwang. Juru ruba kwang uo kenko jiyan sa swagi. Kenko jiyan ba yenge ala saki diele kang. Neski ina nga kaimi. Inba ye uo. Neki nga si kwaju janga sunga la jingi. Aba duwa janga nas jenga nas ila lan juru janga. Na das jenga si nas kwasi kibar ngang tar diro jayangi walagal si tar. Belinga inan jamingi kisense ila loa le nguo king kuro na din tuling na dok diyan kakiring. Ila loa le nguo yang asingang jarang. Na jundi na tullele kay na ki juru nga simo kay. Hindi na ki duwa ila sa ki juru nga irin jo timel den suri rayan fi maedik nandok uwa si den iri kilma simo nanden warre si iri jagiti nanden doyen kwa si iri jagiti nanden suri iri jagiti na jundi na ki siminge marin duwa ila sa ki juru ba timel nga waja den suri le undul warren wala gal to ingwa si tabin fi na dog den kilman diye rubinge na tinga ke ba nan dog ken jarringa kul ki siminga ke ba ine na mamarang ilang ungi na wala ngis ingwa juru ki sensi aba ilalan duwa janga nas juru ilalan janga nas ki juru rubba kwa jimilingi alan jangu mingo to na kula jomala na wuwele jayinga, na suri jingo, kang unyi, na jiki ini ni juru zgeimel. Marang aba ilonga, na zgi juru teye ila janga. Juru teye mairin jundi gina ji iri jani, na gi jundi na din to yung kwado. Din iri kilma simoy, ilang iri ngereng nando guwa si jundi na dog, sunga kilma simoy indaling, ina alji janga na zirri ngereng. Asyangkira iri tulle, tori kie jitiha yang aba. Eribe eri daldin diyona tulle ya bas tulle kayin wala galba tulle aw marang eribe eri ne tulle akyang awan rubba akyang kien udo nga do barubba akyang nama ilang ungi nasing aming
alang kwa iloleng futo karing na alang kikira karing na doka sang ki jayma simua kering na doka ing jonga alkani alang tuleng age idina dinesi atining limengka walagal atining kuro walagal atining keringas walagal atidim barasi nining irigiti jagla dokfini haya kain jayenga yene yeng baki jilo ngage nama ilang ungi nasi ngaming juru ila sakit tuling ringel maedi densi lerok ilaji nandok huwe ngwa kengkungi daimang al kira kwa silo al sikisi minga kaimele asiki tulinga kaimele na al utonga tulinga kaya marang duo ila sikisi minga timelba asiki tulinga timelba ye inkwa den juru wala gal den kilma kila lankwa ngere ala kiba idina kila lankwa ye kojo jaskai na jiasi kojo jayang na den bot indigi na din kilike wala gal na dinu ike na jijalung alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kari juliti uwe na menkwa kenkungi daimang al kila kwa ale low aliyen ki engel manga kisi minge nikitu linge nukutonga tolenga sikawe ye timbiti ala jundiba alba kie ngange au daingwarre nkwa au naki dora apa wala galkwa songwa age nesindala ngeringe maranchika alonzi kwa nyati ng alka ing daldile toka ala age ba duwa kienang indileng inangi nalha alaka tabukwa alekwa imbang kena ki ingin nange marang uo gi kwel alang kwa kul kindo ala kul dindo nga kaungi al alang saare le jato duwa to doha ke ba na dora kerele ki na lia yesi uusumu abulo ba nama ila ngungi nas dok aso aming songa na dogis kibara aming songa na dogis tawa aligisi ayisa kinga si kini ning jawli nga tulle nga jawli ti kini ning kakira nga tulle nga gijani jijandong na intinsi jani aswe uo na dok asikir aswe aswe kintu lingang aliyang na jaw nanjang nasgeimel kibwara gis aming kain kwa albang na bundul ini naskel bam na dok albang na rimembaw na dok albang na dok kien sur nga si kurubani ni kien tina basbaw na warreng sanimbang warre tiki kilma bitire si songa boingi ki kilma songa basi warre tiki kilma nga songa au nadok warre timbiting iriduiti warreng deng irin jari le une songa futo karing au kwa kul kain kilma nga ki bele tok na ki dali tok alang kumong wala galalang kundi na daing warre irige songa idin naji kisense lomvi ilayang na jaginya ziambanang ilayang na sasunga tulayang na kibara gis aming sunga na kibara fatta gis aming na mazdok jayang tulayle kalung na madok enes kibile dembara uluf na unay siminga janni na kainkil mangi fizgaw timbitin na sog bisog

kila sijimeni irinjo wala jalunga kila aliyenge na erbetinge na kwa kisi dindo ngarte siki jalunga tulanga kimedi ne ki jalunga irinjo si kimedi e ding hikma jani din ding kwe Selemani zaman dide hikma kwe ingi songa na kikwela lankini kwa si hikma jani altiki e dok jalunga na jang kimeli uwo na kitul kisimia kai adugo ne kitulia kai ngo kingwa dinga duga baski jalunga kala kimeli aliye ne jalunga e simiga gbane erbedinge ya suro kilma jura gindi wo ne ski jalunga tulia kimeli wo duin kilman dio ka insi email dan wore ngwa kula lan juni ne ski jalunga tulia kimeli ne ki jalunga simo kimeli na kado guo dok din kwes ang tabir dok e din kwes ang kado ina e kindo walan diyo wu kasi dogi higma jani na dogi siminga jani dok duin dali tarri genja wu kimbele ngang sani dogi zgitu sunga jauli dimbele ngden jalong le ila sunga kakira gija wu e irigi jegi wu ki kinjalunga na daing oreling e erana kerrakam na dok e baraka kangu kwa keringale e kikin kwa na uo asajagin ya jamba isajasa ngodong iya.

na kan kel jam kwa ete na kwel na ngine kari na magal as kel kala nas kaiti na barna de lekin mitile nas gal ari kel kala na dengin kirsimo na kidok ingwa na barna de lekin mitile asa longa dingan kwa kirang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete na mine kari na magal as kel kala nas al dikel wala gal mitil dikel de en kisimu na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel al ande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel alan giren kan ka gire beleng na ma embeleng lombingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alan jopo duosi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lumping kwe embele si ji alang si lumping kwe embele si jumo jawil. Al lumpile ela. Aba ji joingi alang ki lumping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lumpi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki king unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye namang jitikin namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udon jitanga jasi le karaka wel nama kien otanga wala gal udon jitan jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabung ala yekel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalu nama ki se jei ilain alang si jobong na lumping jaying diwele jo ginsi nama deng si sejumo idin na ye lumpi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lumpi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lon pingue alyei albayei alangis kingesi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yen basing lompisi dinjaile keral aba yen lomping kwesi seke ala yen kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alang kilombi bam nina alba jijua kwala gal nina alba jijuel kwa kit al duldin kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi dengin jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Gi lompisi wulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang diin kiin udonga kit aljijaw. Namang kiin udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit altolange. Na nani na gi jarel kit altolange ba. Olagal na jaw kit altolange ba. Alang diyan kwele ajay nga ba.

0: Wore kuwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingari imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kukul dombang kien longa leng na kien taringa le na kikien dogolang alang kukul dombang stawa gis aldi kise nse biburu buburu le na wore kuwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga marang lomfisi donga kani oto na kainga nasang kibingang kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kisense utonga sunga ke nesbido balonda ngorele ngal ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile algijisi gis ridikene skojo jenga dele ainin juro wala ainin gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama doken nasdan do mangkao jago
1: asoi bara nay jamay len jani joyngi jisngo jutumo bagi bayla orre kwa lobi lo al bayndonga yen kala ndu ndonga diele fago kwa kilena kamungoi aisi bamungo no kwa kilena ko nga aisi bonga ari sangalon kwa kul kuse ankara ban ne smo lo daraga fi adi ke longa kilena bay asoy na magal ko naskel kam it algi lumfigis kinga sirisimo aisam binga sa kago orre kwa aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago belana ko irike giara jina ka asang dai wore si irikare kangi idine bibang wore kwa na keljam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alanda ngore utongo sunga kelami niki kiyang iriko na mado kwela lang lolen kirsingo aliye niki ine rimen ka ki kwambele na awlera kungi gizbaso idine ki kwambele rimen ka marang so kenang ela ki sense niki utongo kin sukul ki kaim bele ngare rimen ka kangi idine ki akwel ba asan kain utonga walagal dying real ki dengin ki dayin bele kirsing alandu gerde ngarengel ilan sabba asogis amin auto na mado kwel ki sense bara hadia utonga sunga ke indayin worele ngase jiro jalung na kilmangang diyan sundurugin ke na utonga sunga ke in marang ila tila agi jizi kilma sunduruge nga zeninal ki mitil inkami nga aba ilon dog na di murta ge itin na gis koyo yang afi amin ilon neske karga itin bas bas ge itil wala kazali kasi bas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang matinim faal kuriti wala gal gi koyo yang agis kelleli marang ila lo leng al gizizi koyo kello ila long alang jaungi na kerin jawi yago na gis ila zonga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fotte dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yei naikinga jundi alang utonga kijeringel atulanga gaba na zainine alke mitil kayang abongo inkaminga abas kelma si ken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingi ti yani abas kelma si den julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi in inna namas I mean zai masalan duo aji rijana yisi kelma tokkei wala rikena zige na naji kelma soldoroge ele tinlanga tawale ina jwaba ay la kasi kelma tokkei alamba ayu ele duo si wala duo tayle ji kelma tokkei anan duo ay bazati maran ningi duo lo makele jang namai din kelma din baro soldoroge maran duo ela din haulileke
0: Asilomba.
1: Nama enna ardigile ingo. Wala beledi gingis aldi ela. Na ingisi ele ule ngang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Waraga na ingisi dilo ele
1: rang. Na dilo ele le rang. Asan ding utosi kargaja. Utong kargaja nama ailong. Badin marang asang alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segyong. Nina asa turu kenki angarega
0: na dingi bat kilma za so sondor indirna yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alumbalan utu bayan aminta walgi ndo si kila den tim bas idine kwadi ga ne sabura ke ma iden tin ila anba ile loling awi aini nga ilozi
1: ile losi ku sia ke ba udine kin ma ku toga ge ba nan kalin ta ku toga ge ba duri ke na dale kulle ke na bele su warengel marang bele alko bele alko rojawes ke ba marang erike na sin jiki ke ile bele su jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwon di a dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo donas ela do se njwa to imbara ke gavalay
0: ni jarin
1: ka se ela tinle e
0: jarin garajo ka wala sangam insanin ku e algedel dide kaines duila undul ke gavalay in longangin in ziwari ngo marang kaine duilas undul insanin ku endenjay
1: insanin ku endenjay le yani kaines ngwal refiran na filan na duila undul wudina kwa kaynang zay yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan minna keden te wi ele ananya war soldoro indel marang ka namas insi alung aynin jalan ken koron si du jawi marang kilman suldurgin inyebas lompes long ela po yesi ay long nas inan jawreti wudinna inan wabal otto duto gi nekel mato kendel wala sare duto gi kaza ta bizal nopsi dogi kel mato kendel marating marang ay nin jab ye jisi kel mato ke nga na ere bele to ke si jwa ay nin juro da anna in duila si kan dai molo ya ele tewa na na kayin kido ngaleja na kayin kel mangareja marang ay su wax jawriti na masere le jawriti ay al jilo day le jam
0: ya
1: lo makele jam na zay aysa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ire jisina ma yel abon ay kam ya anisa si tona jawle tona sa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kilma soldoro ge lingal ni jana bele ela si jaranga du ngile aw ngiti san wasile nga al ele bele ku se si jaranga a bara limba jonas ela dosi njwal ki gafalay kanji si ide sa ela bele sa ndala wa ela kasikil matokke ke na deldin ko ela deldin ko ena ke insan aljain a bele tokke alquro na dimbara elne sin kwa ayle kin masol droken bas afa nda wudi ne kin man tukkin insanin ko si ridigle jabiti na leji nyamin kan ela tihle duin uto kan kargas ke ngaba kankar gas kengaba alang asana kuroba
0: nee je jore je le dan worelen ati duo ke ne se intima ka ke le tin kilman tukin asa barasi eri korong a jelula na sa so hayni na duo duine dem barasi melengal ki gavalai wala ing rigin na keba
1: rigin na keba alan duo si jumen nan dan orele
0: yani ki kilman simin ki kilman ta ya lan jona sin jua ilolen
1: al
0: ki gavalai yani ke la wala
1: akaimba namakado kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri ela sa jijana korongene jiwosi na dimbara sa kelma soldro ga kilin kelma tukin zamalle alan jwa sin jwal ke gafale na jigala dimbara neski gafala kwa a afen si jana ki kelma tin si jitire na ere bele sitane din kin male wala din juru le azinga ba wudina yani lompi ki al kote asan sorunga sukundi kinga si dai lompi ay gisun yundi ele dorale namata katini yani alang godin su
0: sa ya nangi sin gizigin ti abel na jidim barasi ya ken ira loleng yani alkin gwal ding gadable wal kilman tukile jangana ki dora ila jawina tarasa ken aba ne ji inziji wo inu ila be tarasa la na ji wo basan ki gavale jo mun ki ngade lom video gizigin na sin ti yani
1: la wala gizigin na sin ti ba maran ka insemin aldi lona dim barasi kengas jundiba al otto yon tongasia wala awgisfia maranki kisense lumfin eredok yani koronga kay ne keringel hal anasiki kan surunga sa kundiba ye kinase ay gisunyundela ngidi nyuru lenja namas jisrok alla kinyundi jiruk dosi adin to kake keng asan jundi
0: egal manatu inangel gaba kaba idigal jinamas dimbara sa jundibal jelun kasiro ga karo gisiala ngasundiba
1: lara ye gisi jundi gisin wudi ne kilmanga silo na yani yellonsi deldin ko ese ele belele al qusereng wala kilma ila tokay al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ke kwambele yani yellonsi nang kinga se pasi gesi yani aba jidele jawmi na na zai insujual ke gafalai ya jundi kisi maran ki dok azan surunga si inkundi ni na alba dai molo kinga se jundi na korole korong asan ki tulling tarasko inna masonga takatini yani asan kelma sike nga kuluba na amangi duo kelma soldorogi alang tawale garar ele tilla jabomba ayri jisi kelma soldorogi
0: yele timbas
1: ajabomba ela garar si le mungkin nan tulle ay banan itera jona na yi koro sirim jebi na le juro azaimba wala kwata ganki ba ilan kello ne karulele na in coming adali al ar itti marande sisi baye no rubbafi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nyindel songa ngere ye dali yani na bele ya alquro uton jaw dio jaw yaskeba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zenin alkayan abun in kaminga kwe alquro wala zai duwa jiyo nuku ganyo nuku ga karin jiyo jawi ala sike imba bele manga dogba indalalo. Yani manga jiyo jawi asike ba mara mungkin asimu si nan jiyo jawi. Ki gafale mitilgis itingis tenjige ela mara nkano waisan kikela irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila da imboru jiyo dogal kain na kaya abunga kamingi mara nkangi na kaya mitila asikundi na nafisa nga skawaba. Kana ma ina minya, nalang awuno suruwa de nga kang. Mungkin nandok jimbara galgis bele kwa. Na yagal den juru le ina njaba, ay sen jitik jitie. Nandok ina lomba kamanal ki gadabin dora ya. Mungkin na isen ka jisi bele wa, na kasa lombal jisol dorok gyan. Ere bele ngeri. Kadin kilmal diyo ke alonsa. Alonsa jisol dorok gyan, as alomba. Na ide, jaba dimbar bele kwado na jisitu lese nga bana ye license biaba ba jua sin jua dimbara ka bele inaji inan na inan jua kasi si moy sa nga ba wudina allah ye kankel ma nga si dio ja na pala ke bal insan baran ko enkel malo jona sin jua ka dig o is ke na to les ingi ba aji jua ye na magal fini yom ker akit abaji jona waja nja ele bele si timbi janjawe ba namaki kayen kelmanga siki kannas kurrel indala jina ma jana deng era soldoro jang yero namas kim aji deng era soldoro jang yero namas soldoro ge
0: na
1: soldoro ging ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang iri soldoro ge na dok kemetel kayen abonga in kaminga abas kwa o kor kinge kital ba digi si bele toyo ya amin kwa onni mato kul na sakkelle ba albadik bereki nornya nga kwa na kana mai wela lang ore kwa kul kay uto nga fogo nga ge uto fogo ina lomba ba duo uto fogo jen na nyang injilong ke ga wala yele sabba marang alan sin shafafi sikangal ke kwang bele yene nan kaminga aya ne nan kay uto nga fogo nga ge koron sia santa wale sallen ko
0: filan bara hadiya kisi
1: yani alanga ko bonus bele nga siki kelma nga ko mun insani kwende hat so nga basiti na ba ilona yani di bay masa yentong na jetebel na jetebel na jetebel yani
0: utuas ke balang
1: gisi utuas ke balang ukwa marang aman so so nga jaba taba zeine lele kinal karro nga ketebel aba jo di lo la les pega te baba derra to ke nga bo unyi yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ay la ral to ke nga no oto yani insani kwen den kilma wala den addi do benda lolo oto na ma dimbar bele ko na maski kilma jamu na masare ko na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajire nga jenga na ma jindel kilma ge to ke den na jille ji yesu manga jawiti na yeza ta do aslomba kanga na ji yesu na manga jawiti
0: ki sense bara hadiya ine belenga kay ni sunga ta ga tinge urre ko ki asan kalun zainin albaji ya jwa bana kay ni na kamin segang se udo dinga kay zainin al si gimitil jaldo dogna in kamin ko ral si ginya alang jangi betaga alang jildi wala alang kilo korsita ni wingal kazalik dugbe long na bele dogalji ajwaba bele al unkuro kisensi awenyi tiba kaya ndaba marangwela lang ini barake na sasunga gi kuru ini na makawelo alang yesi kuruani na alang kirtingo na baranga kul alka ina kawitia ini madid nimbara Ishaq leela bara Ishaq Usman Daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menja na aljenne jago na kim ungan senga ne kim kurwan jani alji janne janni ki ngasi radio samalle ka inse email kana ni na jijang na kwante bunjere ne ki kwambir singkangi idina mitil kene imbelen ila duo algi jisi kurwa inni ila risi aye na fizadu marang ine lombal ba Ishaq si deling mungkin nengki ine kwa wenge isking hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi kwa kulnes amin kang ine ka imbele si amin ine al bingasi kwa kulnes amin idi ne bibang nes radio samar si masilem baw bibang nes wore forsi ungan se nga baw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegen ne duo ker dimbara ila undul nes utomati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense e kankel ma ko la nan dar radio samar na dayin worre for alang radio samar kiki en konai na worre for alang yedok samar en so ko jukaleng dayin worre abang ilong na dok uke ninal ki ganna kaming na jinje gila songa ta katini alang rimenja keleti ba worre duongo ki kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kayin ki senes kayin na dai mbele sirim me kwa ba ki gavalai marang so gote bu kwa len kase el wore for duo bi duo ye for zongi dembele si alang si bulong na tagarim me fi na taga arden fi na taga resin kang ina kayin na ngamin idi na sejeike sejeike ayenga kele jegil kari ngire nganyenge kwa dai mbele rime ngain dali ba wala kwa hatta dembele les mushkila kayin al duo jirsing kien surunga si kijuru ker kulwengi alduo racing ba en kaminga abaji lona dem idle ne ji al dem itin tulle ne ji ne ki bele for girsin ko ba en kaminga ji riasa jalumba wala gal marang ila kakenga idin ne kwa giki ayenga kirgol ne kundi ne skin si in kamingi dayingi si ala girsin ba na doga ko eringi balan kito in lole kago alo to kago asanyi ngasi komi fa innama nomin juru ngan jirgo kenga ine na modo bar nga keringa kayi bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin ko na khatawa bas gaso donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sunga gi donga anni na sogis amin basi long kele soga anni ngi ali tin wori jenga marang dine keken ko jojangi email si aylam mawlo kole gi sviya na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gi anni aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na zikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala ba jidok basi long al awwal de te be jundule ngi maran donga gani sunga kalan duin donga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalan jang na tulle jang majiran darai ashar Muhammad donga gani kalan duin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faliti amunga na abunga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni na jenna jago sogis amin bara Ishaq na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog al jenna jago majiram bayin Ibrahim donga gani dok aljanna jago bara Abdullah Adam donga gani dok aljanna jago bara Ishaq na sikir jeinga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gani sunga kalandu indonga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gani bara mali gisido gidonga anni gidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalan duin donga dile fago bara ishaka sikir donga gani ne jinga bara sora donga gani asalumba matini majiran dada janji e donga gani gisense na kalan duin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na barafatagis aming na jan na jago e perraja radio samar na mera masunga le fago idiniki kwel asang mera ma dokta bung kousinyal bara islam abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara tayib donga gi anni kalanduin donga di le fago asoyal kirro alamadin alam sudan donga gi anni aljanna jago e asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banne skel bam kise kalanda ndonga dil fago namas do kayna stabun kauzin ti bara hadiya e ai anda ba waring maranki gabalai e bar ngasi dog alang sunga daga tin ku rogani alang e ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu e akit nama dulding kwe kang zenina alko akimiti ringa me akilman ke wandio ke lazima lamba kai alamba fukai e na e ki ine nama galko la ngwa e kilmana skang lazim nengin ko jojanga bulal la sin nyoke jeng lomfiro gim beleng ile lole ngaji nyoke jenga kal wel jada sin di surzi njim je nyoke jenga ala ni kadu ndonga ki donga iri egi nas ji injum kale lole na duim bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: e lala to le na se dim bele dok namagal ay nga ay san kilman puying al korin den wakit lei den ngis irsin zai ya saki duo kor be akwani kai nan der le kare mu bashar bardo na kwani kai nan diyan kor innan ki utoi ere kilman tu kille lo yani ina jwaba alan garar gabun ki kilman puyin ela wala dok ina jwaba alan sing ele duo su soldoro jong ke soga songa lala amang illo neski duo hadir kor be nga juro na jona ele dosi jundi na derati walgat din puti jabun na jona tuga itiri den kar rajon no kute yang ajal do na din suru sir rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay su kunga atin ji jawng na din suru sir rajen ja na jumo na jiko ronjang jona zindin koronsi aniga jumo na dog jiko ronga jamba abos dog gideen war jiwo ba jona sin jwa do alki gafalai marankal uludan ko rasa inana inan jawla aji koronya kangi na kai mbere semi la anna ye dombore ke rugna de la remenga al imbere kor asabe ne kil mangala solduro ini marang duli ala feibal ba wini skin din koron sa salemba la anna dal din ko enden korrani wala den solduro yani lumfinden dorale tara sai sin kere ba yani dai mu lo kwel ba asan ki surunga si soldoro kan ke soko songa la na dai sulduru gin lumfin tare to la pe ba na mais in amin yani orre kwa yani takatini alan ki suru si wajen kawo ken utongale wo zai korngan sabale do alan surunga si yani don na hawatu le yaldo zainakin kwa kwa karnga kin borungare wala kin gutale en kaminga alan ko su ere jello na ma dujawi din koren wakili alan dujong na ma ko su ere jello na dujawi ko su ere jello na dujawi na ma din kin mas rajin jan kin koro jabanai kin malulle en na ma le jeyinga na jersungo la anna kisense abaji din surti jong na rajin jan din kin mas rajin jan ken azulo bana jundine yani din juru tarifiya badil alan kilman tukkin su julo yani sanin jamma de nakin jay ngale dog banju munas kayren je ka ngi ne skay nangami la ana jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na skid bo korbe wala yani kelmagi tokke ngana bele jitti yarana ji inji wasan ala do se san jitti ne giyo na skiga fala jwa ne jegi le do igi sanga yimem fiya wala do ari korron fiya ne yatlo mbal korron fiya na ji jwa sadigni dimbara era kisense kilmale gin ni jammalja
0: ki ayang asinya
1: ba dilo le hasi kwa yani ki sense giza ta dinjuru le ja alan doju mones unse gi waje mfia wala jisi yesi bere jitijwa wala ujitijwa na elna senkwa do imbara ji imbele selja kasitu lesa ayang ba nadiri wa bizza dayngorele mara sen karra kellel badilalan jonas dosi injwa imbele al koronge bajanes ja inna injemi indu al ker kembele ngal bokoronge na was mara kono ker ngajani badil alan hadir genna sen jwa jin seljo jamala layba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ay koronge badilalan den korole jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidini orreken mangasake duona dimbele resing yani surte ba kiriya ka ba elo le jiriya janna kan yokke an ka janna riya elele kilma tarang ari itti marang insan ko si yena law isempi kilma ngasi surunga si kilma ngam fukinga skoba no surunga si kilma ngas koba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyokke jalun sas jalmona jumona for resing as atinke ni matokbongo kene matokbongo bas na jumona ken arunga koronge pasin jwa lolo do embara insi inanga la jaban mara nanja unes mara soldorok hadir abais on akit abade sura rajem pia baye luyine kisense denken mate yekenga basin iu binu jie sel unse kana zami na jiro gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kin male inja wala din tabule inja atokan kayelam bulia tokta kayelam bulia kanga sami la anna kayan abo nga in kaminga abo unse nga jersin alba bari keli yello kayan ne sele bele se kaminga la anna unse ye tokke uto tokke kuriti mara den kerin ni malullake inna mata katini asan ki surunga si yani kelma nga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yari ki kelma fukin erei hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsunga ba na surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawla nga ba ki kiyala ngel ne ki nga jawla nga hasikan ndung orre dung so lu no koron fi na kaswa ba inal koron wala ka dora awe ba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den bele se ya iwa ye koron kwa ye taga ella nga sangin kwa indora se ajundi wala imbele se ajundi na inenya wwe ake ba sang kwa
0: lor mungkin za dal dira ko el banay singa kwa ba zato
1: na ele naka amigel yani al duwa bara rajo el ba inalomba al bara rai ba na juel ji aslan yeba jongona zerringa ele se gide rajuel bana juel balan dora jawi ele usa ye fine jijelu no korongi jisingi le usa fi le la na ore aba kwa kernga dembele ele se kel kam ya duo ker ker se gawata fi ya ni ke kwa kernga ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: ja kwa kul ya ni ke wore kul gi nan
1: az ya ba ji ele arisi asa jaying ele ding ele jitti le se jay na jelu na jisikel mam fukini ne denga ringetti ela din sur se zata rubajo mush orre
0: egal no ore din sur ka bajija no ore jang
1: egal innan sur se kul rubajana ka rajara le la annana jawrini alang din ela se dora jawi yani zenina alba dain anela kalim benen din alba dingi na duongal ba duongi na din jitti siki duon to le ta ka sinjul no ma
0: meringere le din alba
1: din ba din na duon ba duongi na bordu dai sawak dai sawak doga zundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi din durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to gakke no uto ngake na korompi nas mar ko na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti din durule
0: ne za ta in kweli alan din bara elal jeluno ko jofi alan se ze ko jeje ngikan jelun asan jalla asan sare si jalla ne jaze imel ba inu mungkin no yom di jenna ji yani ile rase ji dem bara si jalla mungkin ngi nafsi yom jenna soker ne ji dere jaw ye kele dora o mungkin nan din yal abon en kamel dia gari kon so ngapai e timal mungkin nan en jela si gie si jelle ni yala nye e ko jo le foy no mi jijan na ki den dora ye foy mungkin nan din de la pai
1: e do kisense yani al ko en kamia kilma ye erutulle ala e bajare nas mitirin ko yal dodo a dok al duo kenga nama yani a dogola ke no butakawe namas ilongal den ko tonga keba nama namas mere dogola tarine o yiste yo to yo bawani abaw baka bawba nama jurro dogola nama kawringi nama tane kayi ta kilma fukin katin nama yinkwa aran ona kenga inyaba den ayu alanga kayin alba alba nyangana diang oyo suwal has den ko yal ke nga ala ke aba aba ele ele den no ye se oyo na ye kisis ja kwando ko lasi namas ki se oyo den se oyo yani ji ke le ke nga jingeti an na ji se oyo ba sare ba ki ndola o yele
0: digil area ye
1: fal namas ay mean
0: ngi namas tongela
1: aywa imitel namas ay mean ela korole ela duo si jundi na ke nyanga mungkin nan jato do din ko era no nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale yenja era mungkin nan sai ele doli
0: na ka ben lu en din ngi tuli nyana sin kilo dola si ngi tuli ngwa e kuin dola ki gavalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juru e a yani watanga ausi ta ga so be ngasa indirin bal ki gavalai al bona itinta bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abinga na balo aba sin ki tuli ngi nan kwa e mungkin ele dia al den ko ze yonan azim viamo yani bayita e
1: na in kana mo way san ay waji ke ay zainaye ne skay ne min kilman fuyin wala kilman den tukin wala kil gadab ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare alay ba zainin albarre me ngay ngaba yani agi ki kilman fuyin yow gisi ba Allah bas di le galibe fi kan alangi ela lole fi min jeng ela duo al ad duo ker sukena yeselo
0: Abas duobi duo bara hadiya abas duobi duo intimil jainle alkang kitaraz duo kergene kaji vine mingiri loni jejelumba yani utonga kilal kanakau abas kinkai melin wasi duo ker kanai kinsi low ki utonga sian kauba lekin marang insani ngwe nyoke nezi si yide jisi algi duo kene jisi fia
1: aiwa
0: fa iloleng abaki ilole kuro kinguto ngulja se daim waruji jegil yani kwanin kayin neye yani mungi nanin duoke na ken ader rein ken kolisi mugireli walka sin kusasunga kireli mitil ile jesa kusasunga kireli namas kin kayin uto ngin adada ngin yen kawe nama jena fiya alang duoke di reye jebana kolli du walka lan din pagala jebana kusabutona ami fa jinsi jeim inu duo ila nyana koldi dui mungina di rein koldi simoyini na ko ila nan ami yani shunu rei kulal si nyandi duo den di do togna o na sare togna o dui na ami agin yasan azin agin ya banaji kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusa agin yasan nama jones kien kamerita kila kaines kawe wo mungi finya la sulo kit galba di ele fingi ta zenes ji wari mitira jalduba fa kal enjua inu alangis lomvi jisi nyingi neji duo ila janna di rei ku sasunga kireli ne ding yani ding rei ding paga ambulelen ku sasunga kireli ne di rei na kolli simo kai anan ku agami ka ngina kai na ngami idina ba ila duo ami neji jamme ba si long al toki
1: egal barre
0: gina ye ila duo sina lon viden jalo levia gisina nge yalla na makil man fuyingi na kai mungi nan ka kiki ngwa mbele wa na anania idi ni